mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday ojo kokanla osu elekewa odun 2026 happy sunday this is the second sunday of the month I celebrate everybody mo ki eyan omo olohun mo lanu pe happy sunday and happy second sunday of the month ni toto oye ka jo oye ka yo gege ba se wi lana ipade toni ipade to ya to gedegede ni atana lati so pe fi ebun ranse lana 10 gege ba omo israel se se loni 11 oni ile mebun yin wa mu wa si church bo ba le danu fe nikan na mo ti e oni bo ba le se talika kan lori wa se lori gege bi nta ka lana ma tun ran yin leti pada be ba gbagbe be ba ranti bo ka to se nkan kan sa pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midre market gba gititun ni ilu ibadan emi mo lanu ki yin to logun mummy e wa fese te pepe daddy e wa fese te pepe ikan ninu awon ojo omo ni gbagbe loni papa julo loni to tun je ojo sunday ojo kokan lai e ma bo ni bi pepe ja lo dupe e ja lo yin mo dupe temi e mo kunle mo do bale kan gbowo yen soke ni bi pepe be se mo dogbon fokan si be se mo ra fun sunday service ise meji na ni o ikan ni ago meje laaro elekeji o bere ni ago mesan ise mejeji emi mo se leri ma to ton so nti mo so lana nti ton repeat e mo dupe temi e pe pastor mrs temi tayo fun gbogbo awon omo Olorun ti en ba gbianju lati dide won kan lo fese tepepe kin la fe se laaro yi

o Jesu bibeli ninu ojo oni bayi ti awon mo Israeli sinmi lowo awon ota won wa kigbe loroke ni igba marun ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won sinmi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to ba haladash mi o mo ru banuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni lo yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wa yi Olorun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se poto bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase o binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan se ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bo nu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dan yen awon mo olon lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni ise elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mokanla abos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su ore keke ko ni nbe nu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na laaro kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri ko to di woyi tente odun ti nbo ti jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa aku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbe gba ope bere nkankan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori re hey eni kan ni come again o se o binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bo nu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dan yen awon mo olon lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni ise elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mo kan labos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su yi ore keke ko ni nbe nu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na laaro egbe ni fe to win ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni mo kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mama mo nbo

0: eyan omo olo enikan ni ki mo ngbo bi a wa da bi ere odun ti lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti ngbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus egbo gbogbo eyin te wa sona church e gbianju loni yi toje ojo sunday 11 atana 10 lati kosi wona mu nkan kan dani se nkan kan dani ma so kan dani mu ibuku kan nkan meji ta emi olohun ni a se loni niye o tatalika kan na lore olohun gbo to ba le se be mark ibi taye re duro to de bayi ko wa won ti o sele ko to di next year giver never lack giver never die afigba to olohun ba to san ore to se iyan nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan eyin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e ba mi share fe eyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti nbo Saturday ti nbo o din ose ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon Bible school o ni graduation o la fun gbogbo eyin te pari Bible ni certificate yin but inje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse Olorun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese daje ole enikan ni won mo lafo wo wole ni e fo wo wole ni o iye eyan 1000 lafe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we muni lagbare olohun wa si fi certificate leyin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lomo to fe ko bo mujo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si gbogbo eni to fe idagbasoke ijo is owo kan to won o 10,000 pere ni just 10,000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1,000 tori jije mimu won ki se ipade kowojo ipade fun awon to ba pinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor tosin e mo register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni ah se mo fe sun be yen dola jojo friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only for people that registered onje ojo meji wa nu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo Thursday and Friday ko ni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka bible yin tan to ba wa di Saturday ati gbogbo awon bible school a graduate yin lagbara eni to laye atun
1: oruko mi ni Yabo Amidu lati Apete
0: Apete
1: be ni sir mo dupe lowo Olorun ojiji to gba osu ta ru ko lori mi lojiji
0: lojiji ah lojiji ki osu ka ru ko lori e sit down
1: to ti baba ba se program ti mo ba ti wa se tan ma lo si TikTok tabi YouTube ma lo mo wo ni
0: e tun lo wo
1: ma tun wa tun mo gbo agbagba to di lale ana mo wa bere si gbo prayer yen ibi ti baba ti ni lori gun mere rin agbalaye ni to dowo re mu lo ko jule lo gbowo re lo ju lo gba lo gba mo sa gbadura yen daada ni aliana bo se mo se wa kuro nbe ti mo ba wo so pe mo sa ri ti ma nkan ra freezer fun enikan to fun ni owo oni ko lo gba sobu ni ah se pa laanu ti e tun ku ni orile ti aya duro owo ni won ko fun obirin yi e wa sanu emi na emi yen ba ni message mo ba wo pe message ti mari mo se message e ba
0: ori bebu e ba message
1: e se you ti TikTok ni lo ba pe mi pada pe ti le fe ah mo ni oni kini mo nta tele mo ni opirika ni mo nta tele tele mo ni sugba gba ti oso eko ni mo tin lo gbaru bread mo si ni ko lon ba mi gbaru ko ba mi yosu ko aru ko lori mi oni da na pe ki send account number mi si ohun bo ba send account number emi ba reti e data mi tan bo ba lo charge bo se didaji tan boy wa si
0: ten bon so si la
1: we so si mo ba mu ko bi mo se yewo ba mo ba 800,000 na ti send
0: eh 800,000

0: mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibadan pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko lawon si wa pe sugar kin send account number ni si awon
1: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
0: mi mo ri o mi ti e riri rara rara
1: ta lo so epo lore ti tan ara won kan ba wa ma se lori Facebook re bo ba wu o ma tele bo ba wu o ma tele mama yi ki le be ta bayi
0: akube ni mo fe ta
1: akube
0: be
1: o ye mo wo yin wa owo yin mo fe ri

0: Christ. Oh, binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan se ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to ni ka se enikan ni a in wa le dana kin to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dan yen awon mo olon lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin gba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mo kan labo si mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su yi ore keke ko ni nbe nu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na lawe and gbogbo eyan mo olodun te ngbo mi oil ti mo wa fun yin wa wa anointing agbari re wa anointing ese re otun atese re osi wa wa kigbe me baba mi ko to di wo yo odun ti nbo se nkan kan bayi ninu aye mi mo nbo engineer ja woni
1: ah okun le yin o igbola han o yeride
0: yes
1: bo mo ipe yi ni odun to koja july sister mi lo introduce me
0: cb
1: ben o no wa yin bayi
0: e ba npe won
1: mami omolala
0: mami
1: omolala
0: omolala e ma bo bo ti ri an ti an ti nbo
1: alo introduce me igba ti won introduce me yen nkan ko sele to ye pe o wa ku eru yawo mi ku nle mi
0: won wa keru yawo be loko
1: awon ebi e
0: tori
1: boya
0: ko sowo
1: something like that ti won kini e boye sele sister mi yi nikan ohun lori nikan ta awon eyan ori
0: ti won gba yin gbo
1: o ni pe everybody wo mi bi eni ti o serious so o wa ni pe ki ma tele ipe yi during that period ise ti mo se 50,000 naira ni won fun mi
0: elo
1: 50,000
0: 50
1: mo je ni omo to wa ni university
0: ah
1: mo tun ni omo ikere kan mo 4 years old so during that period mo sha ni pe ki pray mo sha pray pe fun ise January mo pray pe before 6 months ti ba ma tele yin I should see the difference. So January mo ri se kan 120,000
0: won so yen di 120
1: so mo se go during the period ti mo ise yen na mo still were comfortable because ti ma mo ma jini 5:30 mo fe lo gbeyan 6 o'clock driving job ni mo se
0: driving
1: then
0: bo le se mo wa
1: ah driving mo se
0: oro se mo
1: then e je ti so oro prophecy ni June 25
0: e to ya photo mi pa mo ni
1: then e so pe eni kan pe ore kan bo fun bi pe nkan to ma fi mo ra ni pe owe o pe mo ti di pe sister
0: ni bo ni se lori facebook mo ti so
1: eh lori facebook
0: e ba ngbe si eyin engineer o ye play re
2: I kan ti wa affected
0: ona to to o fi dare mo ni o
2: si ka aye oluwa so pe ko pe o fi han mi be I ka yin o pe 10
0: okay.
2: I can't you affected me wa da mo but mo pe owo yin o pe mo.
0: Oh yeah, play.
2: Oluwa ni ire kan sumo obo. Fi awe ojo kan pe awe do si wa yin e ajo ojo
0: se. E wa gba we
1: then mo gba we.
2: Just say
1: you
2: are
1: making gba we yen mo.
2: Eni mo ba bi yen o pe. O wa ki mi Oluwa. I kan to fe se fun mi ire tin bo.
0: Kan ti wa affected.
2: Jo wa share testimony o. All the malade Jesus ti o. Oluwa ni omo ni o ti wu mi o. Ire to nbo.
0: Na wo re.
2: Ki mi se.
0: Mo fa la se. Ibuko re ko yo si olojisi. E ma wo program. E me no bi mo se mo se niyan o. Won ni mo so pe enikan wo mi bayi owo re o pe ile niyan. E wo nkan. Ore kan si nse

0: Ari Gbenga Adeyinka, Glue 99.1 FM, Emma Gbolo.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika

0: gbogbo ogba ni gbogbo ojo lemi ma fin dupe lowo aba seda
1: thank you god
0: ni won ba igba to ba da emi si to da omo si to da ebi si ti mi o ti o si nkan kan to se wa to je pe arin ni alaafia mo ma n dupe lowo olorun mo ma ronu jile ngba mi ti o ba si owo lowo mi ma ma ro pe o ma le sugbon mo tun ma tun ro lapa kan pe mo tun dupe nitori pe awon kan wa bayi to je pe won gbadura alaafia ti alaafia yen o si kin se pe a fin yo won sugbon a fin dupe lowo olorun lati le moriri olorun ninu aye wa

0: nkan ti oga mi to se pe tan yen ti won so
1: ibi ti ko sona olana fun mi
0: won ni awon dupe lowo olorun oba ti o je ki won pare mo ose ye erin ajo ti awon kan rin to je pe won pada sile pe awon rin awon de layo ati alabia e ri pe o topo jope lo ene kan gan ti wo na wa nro pe olorun se fun ti e ronu re jinle ronu re daada ene kan gan ti oba seda se fun lose ye to ba ti wa rin kan kan ro o ye ku ma dupe lowo olorun pe oluwa mo dupe o to fun mi ni emi iye nitori pe awon kan lo ti doku awon to ti doku yen mo pe won ni reti mo ṣugbọn iwo si wa laye o wa laye elomi a ma ro pe
1: o wa laye
0: pe emi to ye pe mi o de ti jeun lataro gudu bi n pa mi bayi ni ki ma dupe lowo lo ki lo lorun gan ti e se fun o mo pe abara mo re je ni o ai mo ya awon to je pe won fi ounje be won ni ti e gba simbi kan to ba te je spoon kan te gba da to ma so pe ko lo ni e ko lo ni ṣugbọn o lo daada lenu re o wa mo re o o le dupe hello
2: hello oga me makara makusi me ni o
0: eh e se gan ni
2: don le lo pe lati doka
0: eh mr sunday e ka ro o
2: oga mo dupe o agbo ogo olorun ogo ya ma buyo
0: ami ami ami
2: a ni fi sawati o
0: ami jesu o
2: mo te dupe lowo olorun awa saba cloud tabari ko to ju wari a dupe e to ba ti lo togo ko dupe lowo olorun alafia gan to fe e to ba jila to ba la alafia ko ma pe lowo olo bi o se gari gan lo mu so ko yile ko lu olo amba mo dupe mo jila ko la alafia ni ko ti nigeria wile ni e to ju ba ti mo to da alafia ko dupe o to da mo dupe lowo olo o ba gogo lo e ni wa le o
0: ami
2: o gogo ya buyo o
0: ami jesus
2: ba gogo lo de kete fokan si fun ore oro ase fun yin o
0: ami ami o
2: awa na ta tele ba se ni fe na so mo le loju o
0: ami ami
2: e du se ju kan fun wa ni se le so ti yo la gogo lo mo dupe lo olorun e ti won ma ko ni gogo ni pe ki sa ma dupe luto sa ma dupe luto oro mi o gbe je wewe ki sa ma dupe luto oga gogo ya buya
0: ni se gan ni

0: A tip from Olintrade. Trust no one with your money.
1: Not even ko ni gbogbo igba mo ti so fun yin pe e je ka ma ronu daada ka fo pe fun Olorun e ma je ka je abaramore je ka ma dupe ni gbogbo igba o da e je kin wa se bi leye laarin iseju bi melo ka sare dupe ka dupe yen daada ko to ri pe awo abala to kan eyan na ni abala oro Olorun ninu bibele

0: kan so baye won lo da poju opo yan jagara e tun le try number keji yen na ni 0706677182 0706677182 ah ni iseju marun to ko je pe a fi wa bala to o fe dupe lowo olorun o fe fe mi more
1: Papi se ki le roko lo Da ye dadi Papa
0: adorami Hello
2: Hello
0: Eka aro
2: Hello Eka aro
0: Yes, e shigan Ki lo roko yan ti pe bo le ti npe
2: Ina lo npe lati sita
0: Lati bo
2: Hello
0: Hello lati bo le ti npe
2: Josina lati sita
0: Okay, ki le fe so Ki ni kanto lo nse ninu aye yin lose te Nwo pe a o ye ki dupe lowo Olorun
2: mo fe dupe lowo olorun ba to pa emi ati leyin ati ebi na pa to pa mo to je ta ri ojo isini keji ninu osu kewa ninu osu kewa
0: eh oluwa o se ora orin wo le wa fe ko ba e te fe fi dupe lowo olorun
2: e se ibi te si be

e ka mo ibi to ye ka ma fi gbe olorun ile wa se nkan to je po nsele ninu aye leni oba ti o je ka rogun kidnapper oba ti o je ki kidnapper gbe nikankan ninu ile wa eleyi to ope oju ope lo awon to je po sele si baye kan ba royin nkan to ju won ri elomi mo ri kankan ni ori ero aye lo jara ele to je pe won gbe nigba yen oni gbogbo awon dukia patapata to ni oni ori re ni gbogbo e lo si nigba ton ba ni ko n lo wa 25 million wa oni won ta le tona ta gbogbo e o to di pe won ri owo yen pe oni ko de nse ikan kekere ni won la koja ninu gbo yen oni ton ba ni ton ba ni kon gbo wa ton tete gbo wa oni aro kutukutu oni breakfast won oni egba ana won bi eni ma baba man ko e ko dupe bayi oluwa mo dupe o oba ti o je kin di eni ti awon ki namba ngbe pamo ton lo so fun awon ebi mi pe kan lo wo oye bi eleyi wa o to ope awon ti isele yen do isele si kin se pe bi aya afin yo won sugbon lati mo idi to ye ka ma fi gbe olorun ga ni won se pe awon yen na won se olorun sugbon awon kankan wa ngba mi to je pe to ba sele ta tu ma dupe lowo olorun

0: Hello.
1: Hello.
0: E kaaro.
1: E kaaro ta.
0: Ki lu ko yan ti pe bo le tin pe.
1: A ku ojumo.
0: E si gan ni.
1: A de ku si le je ni.
0: Yes ma.
1: Ara mi gba lo ko Jesus.
0: Ami Jesus. Ki lo ruko yin?
1: Oruko mi iya beji lati ilu Idan.
0: Eh iya abiri lati ilu Idan re. Ki lo Olorun se fun yin lose te
1: ru pa. Ah, won pe ore to Olorun se fun mi o po. Lori mi lori awon omo mi, omo omo mi, oko omo mi, aya mo mo dupe lori awon ibe mi.
0: Oluwa o se.
1: O dupe lowo Olorun oba to pa wa mo ninu ere.
0: Oluwa o se.
1: O dupe lowo Olorun.
0: Oda orin wo gbe.
1: Olori oko ti mo fe ko.
0: Oya eko.
1: Alaye. Eyin Oluwa o.

mẹwa eleyi tumọ si gbogbo awọn ere oko wa lẹyin opin ọdun a ko wa si waju ọlọrun mu die enu mi agba mu die lara re a mu wa si waju olorun o nle firi awon ijo kokan ti won ba nse ikore le je pe eni to je pe boya ogede lo ngbe a mu o le be bi meji akuwa eni to je pe isu lo ngbe akuwa eni to je pe gba aguda lo ngbe akuwa opolopo ni nkan to je pe won ma nko wa ni igba ikore lati wa fi emi imore oyen na fun

0: se mumu ere oko wa wa yen na leyin opin odun kini Deuteronomy 14:22 kilo so nipa re oluwa ko selomi le oni ki iwo ki o da ida mewa gbogbo ibisi irugbin re titi ti oko re wa ni odo odun
1: o ti wa ko let me to so ninu iya mi lo tin jo wa
0: gbogbo awon irugbin re gbogbo awon nkan to ngbin
1: olorun
0: ko da ida mewa re ida si mewa re omi wa ko mu wa yen na lo pin odun ikore ti awon ijo fe ma se yi bayi awon awon ti won je agbe ninu ijo te ma like e ngba yen
1: baba mi baba la
0: ba yen ga awon woli ka soro awon woli wa ma gbadun gan gba
1: ogun aye mi
0: ori orisirisi nkan ko san wa ni pe to je pe popo lo ngbe an ko wa eni to je pe boya agbado ni boya agbado si wa ngba a ko
1: oni
0: isu a ko a wa po ni waju ota ta ba ti pari ikore wa ko o di mission
1: so oni
0: je bere ni
1: ore orun ti
0: awon woli olorun kan wa je pe ninu gbogbo nkan ti won ko wa ye patapata
1: gbogbo ewe
0: wa da si odan bi meji si meta maybe won o se
1: pe irugbin dara fun wa lati lo alanu wa oni bu
0: ida mewa
1: oni bu
0: o je nkan to se pataki to se ku

0: ni opin odun meta ni ki iwo ki o mu
1: bibi
0: to gbo ida mewa ibisi re wa ni odun na ki iwo ki o si gbe kale ninu ibo

wa je ka lo si 29 yen gangangan oni ati awon omo lefi nitori ti ko ni ipin tabi ni inu pelu re ati alejo ati alai ni baba ati opo nbe ninu ibode re yo wa

0: mi kan ti e wa to je pe loshoshu oshu yen o le koja o ma fi sit awon motherless babies o
1: wa la ba ti e pe ona eyin la so mi ju
0: to je pe ara nkan dani rara ese ra gbogbo e a ko wa fun won me
1: iwon
0: ba tun lo a tun fun won lowo awon nkan ti olorun nife si lele awon idame wa ti awon eniyan ba

0: opopolopo ni awon to je pe won so idameewa le ni to je pe won ri esi idameewa ti won so kaka ki won ma fi tesi waju
1: eh
0: ma ko ma wo na pe won se ni eni to tin sise for so long
1: emi o ri
0: je pe won gba salary o de si bi osu kan se koja
1: eh
0: to je pe ko kin yo idameewa re
1: eh ola
0: mo leyin igba to ba ni yo idameewa yen o tun wa ri pe gbogbo owo to n gba ran won kan na tan lori nkan ti o ti eni mene ma wo pe ah olodun ki lo sele
1: nigba
0: ti mo gbowo yin na se bi mo yo ida mewa re ki lo wa de o ya ida mewa yen o lo si bi to ye ko lo
1: si mo yo olugbala lolorun mi o ye ki
0: o da larin iseju bi marun to ku ti a ma fi kase eto ye nle
1: yen
0: na fun taro
1: o
0: ya le ri igbe bi meji gba lati so si oro ida mewa leyin na ro pe bawo le se ro ida mewa si nge o ti e se pataki ki omo olorun ma so ida mewa ta ba wa so ida mewa yi
1: nge
0: o ti e ni itumo ni waju olorun 08055511110

am fun mi lati okoro mo kin eka aro lojo jumo mo na ti darapo mo aloju opo aye lojara Facebook gibat moto satayo gibat be mi so e se gan ni Bash International Lomo Kafa Mr. Damo Family Gbogbo eyin to je pe darapo mu alaaro e to je pe

0: igbeku ife 1 and 2 o wa nbe bayi o nso nbe gbugbe yin te ba ni ife mi papata e lo ba mi wo nbe o lori ke on top tv igbeku ife o tin nso nbe ora mo dukwa lo gbugbe yin to je pe darapo mo laaro e da jo ko orin ta jo se to ye ko ya
1: so lo no mario
0: ola dele moji so emoje ati loruko
1: oju tomo re ri loju ija
0: oga gba ni le so e na ni ba isikal akon
1: won ba ti mo pe
0: ati loruko amoju ero yen na fun ti sa ye yen na ni ore dola ore
1: je mi koko
0: e mo se ndagbe lori eto yi pe ka fire pade
1: awon
0: oruko temi na ni kiki wo lale ti gbugbe eyan mo si ke on to e wa fe pe mi leyin number to jade si odo mi 0706427701 0706427701 ya ni kankan te fe ba mi e jo lorin emi e fe kin pe yin wa sori eto
1: ni olorun apera
0: abe je iranse olorun eyin na fe wa sori eto
1: josi e o fi mi sile lai
0: abi o ni ipolowo oja e fe se kore ni ne abi fe se kore ni month ta wa yi e wa fe ki gbugbo aye mo pe
1: ijo
0: yin ma fe se kore
1: o se bi olorun
0: ni bo ni ajodun
1: party
0: ajodun eyin choir o ni ajodun ijo o pe odun kan abi po odun meji e wa fe se e fe ki gbugbo ijo mo ki gbugbo aye mo
1: se ni para won
0: number to jade si odo mi
1: ikorita to ju
0: aje pe mi leyin ajo sase
1: para mi ti
0: do da mo tin lo eyan na fun taro
1: lo to wa ba ogun loju
0: fi le olorun lowo
1: o da ye pe mo
0: emi na darapo mo eje odo agbe
1: ra mi lo ba
0: olorun oba mi ko ma so gbugbo wa lo eyan na ninu ose
1: si olorun ayo
0: agbara ogo olorun to ba di ni ose to nbo ti won fi ope fun olorun bye for now.

fun ide yi bi kibi to ba lo ngba ti ojo ba tin wo die die dakun wa eyan kan ti o siyan lo mo darin ke eyan kan mo darin lo wa le mo ibi to ba si fe lo o lo ni kia kia ni wara ni isesa o si tun pada awon ajo elesho abo kan lo fi oro nlede ninu atejade won laipe yi ti o da mi loju pe gbogbo eyan ni o ti ma ba pade lori ero ayelujara wi pe awon karamba ni eyan kan awon fe yawo agbegbe ile yoruba nbi sugbon boya iroyin eleje ni abi o je iroyin to to gbogbo e wa nko ka ma kiyesara ni

ni ye ayika wo na ni ke ma ye bi gbogbo wo patapata keri daju pe ko si ohun afurasi kankan ohun afurasi kankan lagbegbe yin kan lohun oba mi o ja wa la lafia bo ba si lomo to ran nse abi o ni eni to ran lo si bi kan dakun ri daju pe o je won wo daada ri daju pe o monitor won ti won fi lo ti won fi pada ani lasiko yi ta ba ti wa ni bi te ropo si to je public places eja biyanju eja ma try lati ma wo tun wo si lati ma wo ke wo sale koda be eyan ba wa legbe re

bẹẹ ni gẹgẹ bi olori yi ti wi lorilede Nigeria ti awaye a ni awon obirin lokunjo ko to je pe won ti se aseyori lorisirisi ti won ni ogbon ti won ni modada koda ti won si n se daada gan lenu ise won ni gbogbo bi ti won wa ati lawujo

ni awon obirin tin be nile adulawo adara gan ni koda are wa bi egbin fi baba ma puro tanra wa gbogbo obirin tin be nile adulawo patapata ko so obirin ti o da gbogbo wa pata bayi la sun la to kidile koda eni to ba ku die gan to je bi pe kini to ba gbe dada ti won nawo si lara koda e be ba ri gan e ni da momo Oshun gari olorin mi we are beautiful. Sugbon ba ti wa beautiful ta nino leji ta nse daada ninu aye e je ka mo pataki idi gangan ti a fi je obirin. E ma je ki e wa wa yi ko ma ti wa gbongbon ma se awon ti o ye ka se lawujo. Obirin miran gan wa to ni lorubo lojuko so ntoko re le baso ani ni kini bi o ba gba temi bi ba bo si gboro awon to ma gba temi won po iro ni ani ni kini ni bi mo ti kawe to pelu bi mo ti moyan to ni bi mo ti ba awon eyan to je pe awon eyan lanla pelu bi mo se n ba won jan wa ni ki okunrin kan ma se radarada si mi tori pe mo wa le oko abi tori pe kini abi se ki ma gbe gbaye temi ni e ma ja se be Olorun to to wa saye to ga yi oye sugbon ju gbogbo e lo nko ka ma fi aseju kun gbogbo ti a ba nse gege bi obirin ni won tun won si gan ni ke je ki a ma se mo ki gbogbo obirin jake jadu agbala aye nibi kibi te ba ti ni anfani ati ma gbo mi losun tuni lati ma gbo ekan ni ologo ara glow 99.1 fm ijapo estate akure mo ki yin pe e ka san o e ka bo sori akotun eto awobirin

ti kira wa daada lekan ati mo wipe animo a nse daada nu aye koda arewa gan pupo ṣugbọn idi gan te ledu afi da wa gege bi obirin o koja wipe arewa o koja wipe amoyan o koja wipe ageyan pataki lawujo eyan le rewa ko ma ni iwa koda eyan le je eyan pataki gan lawujo ki iwa re ko ma je ka won yan ma yo su tete si lopo gba gan eyan le wa ni bi giga ṣugbọn latari awon iwa to ni lo gege bi obirin o le pada fa wale

kasan lekan si sori eto awo obirin emi langel gbogbo eyin to je pe e tin ba mi bo lori eto ye ti mo ba ti man se ṣugbọn eto toni ara oto ni o ma yato gede ngbe tori po le ni a ma bara wa soro a ma sira wa niye ni ko sasise ni seda wa eni to mo waye ka ma rin ni bebe asise

lọpọ ọgbà tin ba tile wo awon obirin mi papa julo awon to je pe won je iyawo le awon iwokuwo awon aso ti won ma nwo sorun lọpọ ọgbà emi a tu wo si orun omogo to to mu dani akin tun wa gbe gba ba ka tile wa so wipe o wo si oro awon mo e sugbon o nwo ni ise oju won nigba to wa nwo ro awon kan bayi ni isoju won ojo ti omo ba wa toju bo boyo na lo boyo boyo o ti dagba tabi o na ti loko to bere si ni wo awon iwoku wo yi aboyo oko re wa npo pe amomi e ba mi balagbaja soro mi o fe bo se mura ki lo fe ba so gan na to ba ku iwa ti enikan ki lo ma so fun se ko ni so fun pe ah mommy lenu yin na eyin so fun mi pe ke ma won kan bayi se bi ko te nwo lodo daddy niyan se daddy o pariwo mo yin se gbo se bi gba se le fe gbo won sun kiri se le so pe won ni lara kiri se le so pe won je ke gbigba ye to wu yin se le so wi pe won so yin mole se le so wi pe won gbe yin sinu

gbogbo nkan ti mo ti wa ka sile yi ti omo ba wa nse eyi ti ku dara nbe ba wi lese kese ma se so pe o kere ko mo nkan to nse ni o kere si file ko ni se mo to ba ya se so pe yen ko ti sin kankan to mo e file ah gbogbo nkan ko le mama bo mo wigare ko gbon se e ro ko le gbon bae ko se nkan to se ma duro de igba to ma gbon bo ba ti se on ti o da ba wi lese kese ko mo bi a se nwe bi a se fo eyin le meji lojumo bi a se nge ikona bi a se wo aso ti o mo ko mo ni ise ile bi gbigba ile fifo abo sise itoju ara re fun ara re gan e wa je n pe yin si akiyesi patagi awon obirin ko wa to je pe won ni omokunrin won ni omobirin eyi to je omobirin yen gangan ni won ma ma ko ni gbogbo nkan ti mo ti menu bayi awon eyi to je okunrin won ni okunrin ni sebi to ba ya o ma ni yawo yawo e la ma se gbogbo e ma se so pe omokunrin ko gbudo se ise ile gbogbo omo patapata lo leto lati mo bi a tin se ise ile iba ise omokunrin ni iba ise omobirin ni nitori ti omo ore okunrin to ba mo bi a tin se ise ile yo je oko rere fun aya re leyin wola to ba lojo to fe re aya re tabi to fe dagerege aran lowo ko omo re okunrin bi won tin da na ma so wi pe okunrin ni ko dodo ko mo nonda mo so le kan mo ni iya lo ye ko je oluso ati oludabobo fun omo re ju eni ni ona wo gan gege bi obirin mo ore ti omo re n ba se tun ba rin mo awon ore to n ko mo ohun ti omo re n wo lori phone tabi lori tv ma je ki omo re lo si ile enikeni laisi wipe omo ibi to n lo tabi omo e ko de lati bi ko so pe nibo lo tin bo abi o ko fowara re pe ka bo wo nje lo wa nbe yen wo ko lo gbe ko omo re obirin ni bi o se ye ki o joko bi o se ye ki o dabobo ara re lawujo ko omo re bi a o ti se ki so isokuso ko omo re bi a o se ki yosu tete si awon oro ti won ba pe si so fun omo re nipa ewu ifipa bani lopo mimu igbo mimu oti mimu imukumu ibi ti aye on wa to wa baje de bayi ari awon mo secondary won gbe oti inu ora kekeke won ti ma mu eyan kan fi foran kan mi lori whatsapp lojo kan mo wo omo yo ti le ju bi omo odun meta o wa bo si akoro kan ni bile won lo ba mu paper lo ba mu lo ra roboroborobo lo ba sana si lo ba nfa omo kekere lomo yi omokunrin si ni o wa jo be ni pe enikan to ke fi re ohun lo wa fi phone to wa fi ya woran omo yi la toju window to kokko so si mi lokan nigba ti mo ri foro yin ni wipe iru eni ti o gbe omo yi bayi ti o ya aworan e se lo e ko jade lese kese ko gbaru nkan be yan lowo omo abi to ba mo awon bi e ko lo pe e wa wo nkan bayi ti omo yin se ki won le tete mo ibi ti won ma boju to lara omo yi nigba ti omo odun meta omo odun merin ba ti le mu paper to ti le raroborobo to ti n sana si e ti mo wipe ohun ti won se ni sakani ibi to wa koda o le ma je baba re gan lo n se be o le je awujo ibi ti omo yi ti bara re lo je ko ma wo awon iwa to n wu yi mo awujo ti omo re rin si mo awon ore ti omo re n ba se obirin miran bayi o sa ri ore pelu awon omo re ni ko mo eye to su won ko mo boya ile re na ti jade ko wo iwa awon ore omo re la koko to je pe won ba wa bi won wa ki omo re boya ninu ile ni ko farabale ko joko ma wo awon nkan ton ti enu won jade ma wo awon nkan ton se ma wo awon oro ti won so la koko to fi wa pelu won lọpọ mi lọpọ igba gan o ti le le kuro gan ni arin bi ton wa o le wonu yewu re lo ko ma fi ko ma tẹti si awon ti won ba nso to ba si tin ke fi pe ohun ti won so ohun to je pe o le se akoba fun aye omo re ni tete ma po omo re sakiyesi wo awon re bayi o ni le ba won re o abi ko pe awon omo won yi e wo e yago fun omo mi o abi nkan ba ba ko da bo ba si ri pe o ti wo won ti won o ti ko si ayipada ri wi pe awon omo re won jawo leyin re

fun yin te ba se to ro radio yin kan ni glow la waye 99.1 fm ijapo estate akure ni be gogan latin gbo safefe losun tuni kini ko koro ti asin gbe yewo ni pe kini awon iha to ye ki obi ko si ki ko mo ni eko ile kini awon eko to ye ki obi fi ko mo lati ibere pepe wo ni ko koro ti an gbe yewo ti asin tin pe kelu die die losun tuni akin tuto ma tesiwaju eja fese rajo die na to ra nkan ti le ma we pe orin won ton tin gbo lataro won je ka won ojo si tabi ka won ti e wo nkan to wa nbe ege yan dayin e fese rajo die

eje ki a ni eti igbo ka ma gbo un ti awon mo won yi ba fe ba wa so mo tun tu so nitori pupo ninu awo obirin la ma nse nkan yi to je pe to won ba fe ba wa soro koda iba eje akoko ti o rorun fun won tabi akoko ti o rorun fun won gbo un ti omo yi ba fe ba o so ti omo re ba si se o ti o da ki gbe mo lese kese Kekomo re mo pe akoko yi iwe lo ye ko ka akoko yi ere lo ye ko se akoko yi se lo ye ko lo sun akoko yi o ye ko sise ile ni

0: fi ero ilewo ke omo lakeju opo iya ode oni bayi bi ati omo won ba nke ba je bi omo dun meta merin won ti gbe ero ilewo le lowo pe gba ma wo ma wo katun a o ni ke ma se be sugbon gbogbo e gbogbo e ni won tu won si ni bo se nkan tenu je ni fi lomo ilowo nitori to ba ti je wi pe gbogbo gba bo yo mo se on ti o dani tabi boya won ba wi ni to wa sunkun o gbe ero le lowo le o gbe ero ilewo o gbe ile lowo o gbe fonu re o gbe ile lowo ojo to ba ti wa gbe fonu yi fun wa ri pe wa re lekun titi ko ni gbo dipo yi wa nkan mi to je pe o le fi ro mo yi lekun eleyi tu wa se pataki ti awo obirin ni lati mo ti baba ba nba omo wi lowo iya ogbudo so pe ah fi omo mi sile o ma ba wi o mi o fe o ki se ni waju omo lo ti ma so eleyi to ba je wi pe ohun ti omo yi se ko ti to ohun to ye ki baba re ba wi si tabi o wo wi pe ah bo se ba wi yi o ti poju o le pada fo ipalara fun ki se ni iseju omo yi wa ti je ko se ohun to fe se tan to ba ti tomo iba ti serve punishment e tan wa sese wa pe oko e pe ah baba lagbaja e wo mi ni ke ma ba omo yin wi o sugbon e je ka na ni won ba abi won ba ni ke je ko gba punishment mo ko ma mo lara igba mi gan le joro le ma ba so e ma fi gbogbo e se lilu ki se pe ni kete to ba tin lu omo yin ni ko ti ma paropa kilo de gan se fe paku ni kilo se yin te na je bo se na yin ni kekere niyan to ba je pe bi ya ti e se lu e niyan abi ti baba e se lu e fo ma dagba to ile ni iru oro yi ko da to tori o da to je o dara lopo egba ki omo ma ni iberu baba ni okan bi awon obirin gan ba wo sakun e dada e ri pe awon omo wa won ma nberu baba to bi won ju awa funra wa gan lo ko ba ma ri be sugbon lopo egba owo ti awon obirin fi mu omo to je pe to mo ba se nkan e to ye ka ba wi ani ba wi afowora re abi ka so pe wo to ba pada se be lojo mi a tu se mi mommy mi o ni na mi ti n ba pada se be lojo mi na ma so sugbon e je kon gbo pe baba won bo won fe abi o ti e se kankan ma so fun dadi e ti gbo to omo ati ma la omi loju
1: it's the time

obinrin ba wa ko ti ko pe omo si gbogbo akiyesi oran won yi ti o ni iya pataki kan to nko lori awon omo ki wa na awon ewugan to wa nbe omo le bere si ni wiwa buburu omo na yo ma puro yo ma jale yo ma ja yo ma bu eyan ko ni bowo fun agba gbogbo eniyan ni oni ni itumo loju re won wa ma ran omo yin si o pe o leko le omo gan le kuna ni lewe ko ni gboran si oluko lenu a ma ja ninu kilasi wan le jade leyin na a kuna ninu eko e imi gan wa to je pe wan ni o da afun eni withdraw ma lo le o wo ti eni to ye ko wa ni lewe wa mo omo le wonu egbe buburu nitori pe o ko omo re ni rere ati o je ko omo re mo wi pe eleyi ko da eleyi o da igba to n ba won re buburu rin o ba wi o se nkan kan lati be o le wo egbe buburu to ba to ba se akiyesi omo re daada ti omo re ba wa dagba ton iba ise okunrin iba ise obinrin awon iwa to ti n wu lati kekere to je pe o dekun e o le mu ki igbeyawo re gan ko fodanu be ni eri awon obirin mi le ni to je pe won ti lo lati le oko kan si mi ma lo kakakiri ki se mi o soro nipa awon obirin gidi o sugba awon obirin kan wa to je pe iwa won gogogan ohun lo nti won kiri ti won fi ni bujoko be na ni okunrin mi awon iwa to ti nwu to ye ke awon obi won kan ti ma dekun lati kekere tabi bi o ba ti le nko won ko ye ko tun ma fi adura ko ma fi sin won pe ko luwa ko ma je ki gbogbo awon eko to ti ko won yi ki won le ma mu lo o ma faran laye won to ba wa dagba iru okunrin be ko ni le bobirin gbe ati bobirin gbe anira awa di eru fun iwo obi nigba ti omo ba wa kegbe kegbe nko ofin gan le ofin le mu to ba jale tabi to de mi eyan logbodo awon agbofiro amu ju gbogbo e lo o di ogba itori omo niyan se oruko odile yen se kini o baje niyan o ni le to omo to ba bi egbe mi gangan le mi o moya to ba ko omo re ni wa rere omo to na ba bi ako a ma ti iran de iran ni

patapata ati emi gangan ti mo nsoro ati awon obirin to je pe won gbo mi ninu le bayi gbogbo awon kan leyi ti ati menuba lori eto yi loni eje ki amu wa si ojuse awa ti ati nse tele je ka tubo ma tesi waju awa ti a o ti se lato ni lo eje ka bere si ni se mo ibi ti omo re nje si mo ore ti omo re nbarin mo ti omo re nso ko omo re bi ati ni ibero olorun ko omo re ni eko oro olorun ko omo re ni eko ilewe mo ti omo je ko mo ede igbawo le fe exam se won ti fun yin timetable ni se o ti kawe e ki se be ko ne sanwo ilewe e o mo to mo nse e ko kan lo ma yoju si ibi ti omo yin tin keko ilewe to nlo e le kokko yago so sodo class ise bawo ni performance omo ise ri ni school so nse dada to ba ku die ka to won so fun yin bo ba si nse dada na ni won so fun yin ju gogo e lo e ma fi adura ran awon omo won yin lo kin se pe ki e ma se pe fun obirin mi bayi ko mo to se asise kan awon obirin ni kini yen ko mo si lara ju awon baba wa mi ro pe won le ri ton se sugbon awon bi ti mo tin rin si ti mo ti je si obirin ni je pe enu wa o tete ma yara ti se ipe fun omo ju ti o si ye ko ri be dipo ki a ma soro odi sinu aya omo won yi eja ma sure si aye won ope pataki lowo olotu eto yi mo gisola oladele lowo alakoso ikanni ta waye dokita Ezike Akunde di ojo mejo ta tun ma pade lori akotun eto awobirin emi omo yin ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke lo so wipe eseun seun gan ni ti e darapo mo mi lori eto awobirin fun ti toni titi dojo mejo nko atemi ateyin ayo ati alafia bayi ona ni ki afi pade o dabo o tu digba kan na

0: wabi 0705 0766 77 18 ni o 22 0706677 1822 oni number to wabi. To se be to gbe nkan ti mo so yi ti o ti pe o hello
1: hello
0: e ka san
1: e ku eto
0: awa ni e
1: yes o se di
0: lati bo
1: lati akule
0: mo gba yin sa
1: e se cheri baba beran wi ka beran wi ni o
0: baba beran wi ka beran wi
1: ka beran wi be ni nitori omo ba di wala nitori awon kan wa tan mo ma nse bayen
0: se awon ton fe gbe abi driver
1: ero mi kan fe gbe
0: okay
1: komo mo ma nse ru ko bayen wa wo moto ye wa de dake
0: mhm
1: nitori ta ba di gugu ele awako lori awon ka people ma nse bayen lan
0: mhm
1: nitori bi billet permit ni pelu ri pele e de ma sa fo wala ni
0: mhm
1: atemi to fe wo ko lati avoid soro mhm ke nge ti ni
0: mo gba yin
1: lati sa fo wala
0: mhm
1: e to wo na biri
0: mhm
1: nitori bi wala n ba de le kan ibi te yan oro le yo ti pada mo ba re yan
0: eyan to fe wo le le gbagbe se be eni to fe ta nkan ladiye le ko to fe ta
1: igbagbe na ni se ri ni yen o se ri mo o ki kẹyà náà lè mọ bí sọpẹ tó bẹbí sí wáyé kí n bá fẹ gun báyìí
0: àti
1: mo fẹ wọ mọtò má bèrè o nítorí mi ò fẹ wà
0: lá nǹkan máa ń ṣe
1: dráìvà ìlú ni o ìlú ẹ máa lọ mi máa gbọdọ lómi ọlọkadà ìlú bẹẹ mo ní change iye báyìí ló wà lọwọ mi ẹgbàṣẹ ní change mo fi yẹ kó mọ lúwàbí máa ṣe ni yàtọ̀ sí pé inú gbà tí yẹ bá gbàgbé ọtọ so ọmọ lúwàbí máa sá fún sòrò ni ọrọ mi ò jù báyìí lọ
0: ẹyin bá àwọn méjèèjì wí ni. Hello.
2: Hello, sir.
0: Ba yi radio isi sale.
2: Eka
0: so oruko yin bele tin pe wa.
2: Oruko mi ni yara da ni bag lati odoko yin.
0: Ki lo oruko yin.
2: Iya dada.
0: Ki lo oruko yin gangan se ya dada na so yin ni.
2: Let's lo soro.
0: Mo gbo yin. Mo gba yin.
2: Ya, mo ni yo pe mi ni o, awon lokada awon oni moto at lokada yen lo je bi. Awon le ko kokko ma soro pe iye bele la fe gbe.
0: Ayo di moto leyin dale bi.
2: Ya, awon mi o to le lo mi. O le je bi 200 lo wa lowo to ko fe sare lo fo ni moto yen pe. Emi ni bele mo lo wa le wole, da to wa le ti ma de be tan, awon na wo si won. Ta ba so pe bele la won fe gbe tele, awon so mi o lo gbe ni yen to mu dani, a de a ni ko ma lo.
0: But
2: awon le won ko so re pe iye bele la gba 500 la gbe o e jo 200 lo wa lowo mi to ma de le gbe won de ma lo
0: so oni moto le dale bi ti pe
2: o awon mo dale bi o te awon o ti ko mo ti wa lawon ki n soro mo ba ko elomi nkan te ko mo ye ta be gbe moto a ko wo moto a de ma lo an de wa ju ta se ma so pe ebe le ni awon le ko ma soro ki se gbe nkan lo wo moto lo jojumo
0: okay elomi wa to je pe won ti gbede arin ona to ko to so pe iye bayi na fe gba
2: bẹẹni.
0: Mo tọ ni o ti ṣe mi ri wọn ṣe wa soyin tọ fẹ gba nu moto.
2: ẹ ṣe gan. Owó tó lè wà lọ́wọ́ ẹlòmíì kò dẹ̀ tó kọ̀ọ̀kan ẹlòmíì gan bí a kó kọ̀ọ̀kan ó lè dá àárín ọ̀nà kan kan sọ kó wá dọ̀ọ̀tẹ̀ àfẹsẹ̀ ìdí ibi tó fẹ́ lọ.
0: Ṣé
2: o fẹ́ ẹni yóò jẹbi náà.
0: bẹẹni ẹ ṣe gan.
3: Padàgbà. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ni.
0: Ọkọ tí àǹtí wa yìí sọ Blanty Blessing.
3: Yú sí ẹkọ ẹ.
0: Ẹlòmíì kọ ẹnì á ti wọlé tán lọ́ bá ti gbé síwájú díẹ̀ tó ń ṣe wáṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nu mọ́tò. Oyè báyìí lówó yín sá o. Ní ìgbà tó bá wá dé àárín ọ̀nà tó mi ò lè san àwa bọ́lẹ̀.
3: Bá ṣe kò kí.
0: The driver yẹn wá lè ṣépè fún pé ọmọ ìgbà tó mọ̀ kó lówó dání. Ìgbà tó mọ̀ kó lówó dání kí ló wọ mọ́tò fún.
3: Lórúkọ.
0: Kí ló dé ìgbà tẹ́ ẹ̀ tí ì gbé ẹ ṣe sọ pé oyè báyìí lowó ẹ o. Tí ò bá lẹ̀ lè gbà á sọ pé òun ò ní dání. So nínú àwọn méjì ẹni tó fẹ́ gbé èrò ló yẹ kó sọ pé oyè báyìí lowó yín ni. Àbí ẹni tó fẹ́ wọnú mọ́tò àbí tó fẹ́ gbọ̀kadà lá sọ pé èló ni o tó yẹ kó béèrè. Ìgbà tí ẹni yẹn bá wá dé ibi bẹ̀ tán wọ́n ṣe wá náwó sí onímọ́tò tàbí ọlọ́kadà á wá ṣe dìjà. to wo bi 070-6677-8070-6677-1822 070-6677-1822 ni oju iwoye yin. Hello.
4: Hello.
0: Hello, Akason.
4: Akason.
0: Oruko yin bele tin pe wa.
4: Oruko mi ni Adeleye lati Eso.
0: Baba mo gbo yin, tale dale bi.
4: Passenger lo je bi.
0: Passenger lo je bi, lona wo.
4: Passenger lo ko bi ete ilu ni. Ki sezi de la bio ka da pada ma lu ma to kun bi de mi ma lu wa ni ma sa.
0: Ah, ebi eni to fe ta nkan ladi yele nkan. En to fe ta nkan ladi yele.
4: Ah, yen na ba lo soja na ni to wo eni to lo ran kan loja da bi pe ilu ni.
0: Okay, and you da passenger let be pe awon le ko bere
4: passenger ko be pe ilu ni awon lo ma wa so fun pe
0: hello
4: hello hello sir
0: e ba yi le de sale e ba yi
4: le de sale
0: mo gba yin
4: lo gba lati lu owo
0: mo gba yin sir
4: mo ni lu gba lati lu owo
0: mo gba yin sir mo gba yin
4: lo te ni oni ele moto ye koko ko so tabi olokada
0: lo ye koko soro
4: lo ye koko soro but gege bi en ko ti soro seyin de be ani di ti call le bi fe mo ti je meta da na ye so pe gege bi omo luabi ni
0: be
4: ti o ba ra se omo luabi e to te come back for sense e get because some drivers o ka moto ni de just gather the european people they can talk anyhow. Wo ni oni je consultant se ni gbodi ti e ko ti sere se oga like ni mo so fun mo mi ati awu mi o idajo kada ba je maruwa ba je moto
0: ben
4: to ba ti down do won lo bi dele bi to lo yen o ya woni woni no elu ni owo moto ni elu moto ni elu look olu keke 500 oga 300 money oga dadi ejo 300 mo 200 money ko gba wa lo so kale
0: ejo ni disturb e yin bayi passenger le dale bi
4: passenger to ba fe bomolu abi eje bere lowo won because won mi ni omo gara fagbo to di fagbo gbo e omo bi ton ti le ja omo e ton le bu omo e ton le se to
0: e se gan. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello cousin.
5: Yes.
0: Oruko yi bele ti pa
5: smart but mi lati olokuta.
0: Nobody.
5: Sorry. Our make is no new problem. Number one, keep your Miss example. Lano, mobile passenger ko.
0: Okay. Look at that. Niya bi.
5: Last. Driver, ni mi.
0: Okay.
5: Mobile passenger ko lati ore.
0: Okay.
5: Bugba wati mobile lati ore for 4,000 naira.
0: Okay. What's akure?
5: Mwadi mwadi akure mwapadi ya kunya. I don't have money problem. So look, utabya unse wonder something like that. Netoke wau. Mewa mo ti lo tun e meji bayi ya yen loju ko yen. Gba ti mo wa pada bo street yen wa so pe ki saanu fun ya yen. Mo wa saanu fun mo an ko wole pelu 3000. Mo ni ya ejo, mo ni te ba di fe fun mi lowo mo le ma je ka won da passenger mo. Olohun awon la won ti gbo. Bi mo se wa de olokuta ya yen so ka. Mewa ka to de olokuta, eni to joko se gbe ya yen, oju ya yen ni ya yen ki ka 3000 yen. Igba ti mo wa gba 3000 mo wa move mo de cathedral mo de si canada about in that in jawon passenger e gba pe ge to joko pe to joko se gbe iya yi 3000 ni the same ge yen san o ni je ti mo gba lowo iya yen o lo lo ma san
0: ah iro
5: e jo se driver lo je bi yen
0: e oto ni yen around another topic ni yen ele ti mo so eni pe ta lo ye koko bere pe oye bayi
5: 4000 ni 4000 mo gbe mo ti so fun lati ore 4000 ni mo gbe ko gba won to
0: hello sir
5: mo gbe yin sir
0: ti eyan ba fe wo nu moto ta lo ye koko bere pe oye bayi ni mo ma gbe yin o elo ni e fe
5: gba driver lo ye ko soro driver lo ye koko ko soro
0: e se gan ki ji sapo ti ko fe ran obi ni oni bara loruko ti eto yin je. Hello. Hello.
6: Yes, sir. Bola ti to lati dore.
0: Mo gbo yin sir.
6: Loju temi o.
0: Ben.
6: Awon mejeje lo le bi o.
0: Eni kan le ma mu sir. Mo gbo yin.
6: Ah, seri on to je ki so be re o.
0: Mo gbo yin sir.
6: Ki se oro elo lowo nikan.
7: ni adehun to ye ko wa laarin won nje o ni senji elo lo fe fun mi o elo lo ma gba abe o ti ri yen na ri yen ka de bus stop ta fun won ni 1000 to lo ni senji
0: another topic ni sir ele ti mo mu wa ni pe
7: bo ti ye ki driver o be pe ko da ye le owo moto be lo ye ki ero na o so wi pe elo ni
0: e se gan hello
8: hello
0: eba yi radio si sale
8: e ka fun
0: oruko yin bele tin pe wa
8: abiodu lati joka
0: mo gbo yi sir
8: ah ni wo ti ke bi mi se ri
0: be
8: ah mege je ma bi
0: okay
8: tori awon eyan to ye pe o wa what you put out that is a ground walk at our motto. That way, you will pay to be out here almost when you bring your phone and do. I want you to put on and be my own professor. So, the way is right there. Beyond the Fabia, you put into your own drive with the back. We all of that will drive with the back. So, the way we are for a swan to go half one to half one kilo on it. So I am having life with Madame, and no more by long way, by now. I didn't so best on, I didn't so baby, so best on me. So, come on, so my blame way, I'm blame blesser, I'm blame passing that. I didn't know if I don't know. And I'm a bad influence.
0: Near Tony, Tani, or she went, couldn't know a beat, I'll get be no major juju. Ni bala loruko ti eto yin je
9: pelu keke
0: ba temi ni 081 3556381 number temi ni 081 3556381. Hello
10: hello jowo baba loruko ipada
0: mo gbo yin
10: o ye ka ma loro lorun ni this matter is a simple matter
0: okay sir
10: ebo ka da mi ni
0: ben
10: mo yo do ti mo fi se transport
0: mhm
10: Okada duro nbo le nlo. Okejebu 1000.
0: Ehe.
10: Oh, le debe ko so mi pe 100 na king da mo lai lai.
0: Le le, it's your soul. It's your soul.
10: Lai lai. Awesome, it's 1000.
0: E lo kada le ye ko soro.
10: E mi ni so fun e, iwo ko lo na mi. Emi o fe gbo pe kin ni se kan.
0: Ehe.
10: To ma sa fe si, ti mo duro. E lo nbo le nlo. Eh, alagbaka. Owo mi 1005.
0: Mhm. Bye for now. Agometa ni eto I ma nwaye ni gbogbo ojo isinmi.

olufe mi mo kiyin o pe eka bo eka san eku isimi oni Kabo sikoni Glow 99.1 FM Ijapu Estate akure eto Yoruba gbayire gege bo ti mon wade eto lojo ojo mejo mejo bi leyi lojo Aiku lojo Isimi la ago meta abosan sa ago merin role na ni atijo mon gbadun ara wa nibi ti atin ka iwe onitan lede Yoruba pon bele mo keyin okunrin o mo keyin obirin mo konile mo kalejo mo kokun mo kobirin mo koba mo kijoye mo keyin otoku lolo lapapo porongodo na ni mo kiyin o gbogbo yin mo ki mi o lodi enikankan ninu yin mo ki yin loruko loga loga nikan ni yin loruko awon ti won digi digba mo loruko olooto eto yi ile mo fi kiyin o pe e kabo ore bi ni yin re omo kan bayi bi egba agbeje omo oluwa re mi lekun idowo loruko timi e seun ti e tun dara po mo mi lori eto yoruba gba yi fun tose yi eyin to ye pe e le fi eto yi para e ti mo ba tin se eto yi pe iwe na ni anka ni we onitan ezisimo iwe ta muka sugbon fun afani eyin ti e se ngbo wa fun gba akoko e seun seun o ile yin lewa e si lewo tori pe ile baba omo ki bo mo leru iwe agbalagba kan lati owo gbeni oladejo kediji ina ni anka o si ti nibi ta ti ka de lose to koja o nibi ta ti se mi mu lori eto yi nibe ongan ina ni ati bere si mu ise eto ni se loni perewu e wa nkan ke fidile loni tabi ke fidile nkan ka tun jo gbadun ara wa bi oyinbo ti n gbadun ti seun eyan mo yoruba tata gege bi mo ti wile kan mo nibi ti a ba bagungi na ni a ba sokale nibi ti a ti fi adagba eto yiro rose to koja na ni a ti bere mu nibi ti a se kade ini pe lapade ti o wa awon ole alokolohun ki gbe lo si egbeda o ti de saarin won ninu ile ti won wa eyun ninu ile oye ni iseriki o ti gbo gbogbo alaye ti won se funra won sugbon awon eleyun won mo pe in gbo won nigba to wa ya won kefin pe enikan benbe nigba ti won si ri onito won won ni pe baba alagbe ina ni nbe lenu ona koda won tun fi sele ya gan won ni pe se inu yewu lo ye ko ti wa mo sagbe ni abi tagbangba nigba to ya enikan dide o mu sile kan ona si baba alagbe eyun lapade lapade rerin o duro tandi o se bi afoju onito ohun so owo na sinu igba re lapade fowo ta inu igba na o mu sile kan yi o fi kan ori re o soro wuye wuye ti awon to ohun ko le gbo sugbon ti won fi mo pe o n soro o n to n so wuye wuye na ni yi oni mo wa ka yin mole mo wo yara yin wa ba yin owo mi teyin na gbogbo owo ti e gbe kale si ti di temi abo abo yin isoju amu yin e oni mo igba ti won o gbe nile ni waju yin e won ni gbogbo yin o sun lale yi dandan e ni bo ninu eleyi lagbara edumare boya won gbo to n pe olorun to n pe edumare ni nitori gbogbo won ni won jo n se ami po okan ninu won jagbe oni ami baba sara ami ma lo adura pupo ki pe de pe lapade ko parada o se bi eni pe ko gbo o rerin si won o duro looro sugbon tite ni eyin re te nigba to se enikan ba ni aderele eyun okan lara awon ole ohun enikan ke si aderele o ni lo fa baba yi lowo lo city ki iwo na si wa lo ba manager ti mo ran o sile kan pe kia kia ni o iduro na ni lapade tun wa to nso won to nsun won to n daniyan bi o ti gbe owo to wa nile yi oto ni ona to ti pe ti ati fi gbe owo yi tele ko mo pe o le rorun to bayi awon merin pere lo wa ninu yara yi okan to nje aderele ninu won yo si jade laipe won o wa ku meta iyara ni oro na o gba yo sese bi ati nkose na la nko iyara bi oun nikan o se le da gende meta mu lo wa ku ki oun ka won lapa kita fa wa wa ni to si lai iba madun o awon ibadi meji awon to won a si je meta tafa nikan ka wo awon meteta o ma se o
be o ba gbagbe ni kan bi ose meji seyin nigbati aka nigbati lapade ati tafa ti won kuro ni ilu badan wa si egbeda bi won ti fe wo egbeda ni lapade ati tafa ti won pete lapade so fun tafa pe ko mo bo leyin ohun ko mo so bi ohun tin rin si ati ohun ti o sele si ohun ko sa mo so ohun lateyin a si ti wa gbo boya tafa nso tabi boya o pada tabi pe boya o kan ti duro lona laarin lai tele lapade mo ohun lo wa mu ki lapade mo daniyan bayi pe ah ka ni pe tafa wa wa ni to si awon mejeji won ba jo pamopo lati le kan iye apa awon meta ti yoku leyin igba ti ade rile ba ti jade kuro laarin won tan lapade ni ah kita fa wa wa ni to si lai iba madun o awon iba je meji awon to won asi je meta tafa ni kan ka wa awon meteta o ma se o sibe sibe ogbon ju agbara lo lojokojo ologbon kan le dasegun agbara meji la o gbe igba re senu lati so fun won pe orugbe ngbe ohun enikan ni ki ade re lekan na lo bomi fun o jo npe ade rele yi lo kireju ninu won ade rele dide o wa sodo lapade o koja re o si kori si ona eyin kule lohun o duro lara amu nla kan bayi o si fi ikemu ori re bomi sinu panu kan bayi to tita to dabi igba to bolule lati inu oko to nsare o gbe omi na wa fun lapade ti gbogbo won se bi alagbe ni lapade nso gbogbo won towo tese o gba panu omi na lowo adinrele o si bere si mumi agbara inu re fere gbin bo tin mu omi na nitori orun gbe ko kukun gbe tele ṣugbọn o fi tun lasi mu o di oran yan bo ti mumi ohun tan o rora gbe panu omi na kale bi o tin be lo sile lo subu yakata adinrele sumo o si fa soke o gba opa re mu o si fa lo sona ode gboro ni ile na gun o to yara mewa alotun lo si odede gboro na lati ona enu abawole de yara enkule ti awon ole tin se pade won yi bi won tin lo lapade nbi ara re bi batiri ka pe ago mewa ni ohun de egbeda bi ohun to ko fe se tele boya ni ohun ibaba enikeni ninu ile yi ohun ibakan wa owo na ti ohun ibari gbe laisi wahala kankan sugbon eyi na ko ti buruju ade ile nfa lo bi eran ohun na si ntele nigba to ku die ki won de agrandi ita lapade tun subulu le kobita ade ile pose oni ti eti je baba yi bo ba fe ku o kori si atan lo ku si ki o ma ba deru pa enikeni si ati eja titi bo ba fe ku eru joba lo da ni titi bo ba ku si yin emi lo fe da wahala re si lorun ade rele tun bere mole lati fa goke ojiji ni lapade so lese lagbon to si tun ta ni panikun ko bi okuta ni ese na dun lagbon adinrele bi eyin re ti lu ara won o kan lo sile be ni ko ti le duro rara oju re ti yibo kia kia o daku sile gboran gandan o ro bi efo lapade sare gbe nile o so sinu yara kan to wa ni tosi o ya die ninu lawa ni ori re o fi di adinrele lenu ni koro yara yi o na gboro sara ogiri o tun gbe atari re nile o fi lule gidigidi ko le pe daada ko to taji gbogbo re ko gba ni iseju kan to fi buse se olopa ko ko ole ijafara ni olopa ko lapade ko jafara rara lapade si tun pada so dede o tun kase lo je o nlo sona ita o weyin nigba to de ita kori enikeni ninu ile na olorun ba se o kori si ona oju titi die ko ni asiri ti imo iwaju ile na bo nitori ko si eni ti o nlo ni titi to le ri rara biri loyi segbe ile to nto ogiri ile na lo sona enkule laipe o de eyin ogiri yara ti awon ile na wa
o si n gbo ohun won lati inu ile o duro labe ferese yara na o gbe apo re kale o si joko lori ipepele ti o yi ile na po o n feti si oro ti won so lo ninu ile enikan ni emi ko le gba ni temi ni mo wi emi nikan n o le so telomiran o je pe won si n takuro so lori owo leyi ti won fe pin laarin ara won elomi na tun fesi o ni emi na ko si gba ti re so tan gbawo si n o gbawo si loja fin ho woyo woyo on to wu mi ko wo ni ki je ka pa wopo fe birin arun tin se lemi ba je ko se omo re emi ba je nsukun owo omo re nsukun oko temi ni pe a o sise die si keni keni to le gba kobo ninu owo ta pa eni ti ko ba te lorun ko yowo kuro ninu ise ti wa yi ko lo dati re sile abe ma gboro loro ise ole leyi ti awon yi na ti won se ina ni won tun so ile yi pe bi oro ti won so yi pe ki won o sise kun owo tin be nile keni keni o to le gba ti re won eni ti ko ba te lorun ki o fi ise na sile ki oloda ti re sile ani eni na ni eni ti ko ba te lorun ko yowo kuro ninu ise ti wa yi ko lo da ti re sile e ma ranju kankan mo owo ise temi libira leyin je e ba mi sise ni eyin ko lo nise ko ye eyin daada iye to ba wu mi ni mo le fun yin gege bi owo oya bi won o si fun yin ko le hun mi ohun gbogbo lo ti yi pada bayi ni won se nkan mi ko ti yi pada o jo bi eni ton soro yi ni olori awon gbewiri olosa na elomiran na tun fesi koda o jagbe oni o le ni o oni GBT o fe da owo gbogbo wara oga won na tun fesi oni o sese npe mi lole kini gbogbo wa o le gidi haran le mi igara olosa runle runle kole kole ebu lo se bi onbu mi bo ba pe mi lole iwo lo le ti loju oruko temi ni o lo nile yi ki se pe alejo bi mo ba da gbogbo owo na ra eni to se ni je akiba yimi yimi dumi

Ikoni Glow 99.1 FM na ni en tete si eto Yoruba gba yi na ni onde se ti igbo yin nibi ti a tin ka iwe onitan lede Yoruba iwe agbalagba kan lati owo ogbeni Oladejo Okediji oro owo tawon igara olosaye ti won fe pin ina ni o si nda yanponyanrin sile bayi laarin won nibi ti won ti jo nta koroso awon kan lawon pin iyi tin benle awon kan lo kere won ni ki won osise kun ko ba le to pin daada awon kan tun ni bowo eku ba se mo bayi na ni o fi yin oju ki won kuku pin iyi tin benle mi won ba tun se omiran na ki won tun pin eleyun ki won mo duro de igba ti owo mo po ki won kuku pin sugbon ga won ni olohun o farama oni ki won ko owo pamọ bi won ba sise kun eyi tin benle won mo pin nibo wa ni oro yi fe ja si e mo gbagbe lapade nbe laye ka o o wa leyin firese inu yara ibi ti won ti jo nta kuroso o nso igba ti oun le bo saarin won ki oun si gbe owo ti won ja si yi gan ki oun gbe laarin won ki oun si fese fe je ka mo tese waju bayi eni kan ninu awon ole na tun soro oni nigba to je pe iwo nikan lo sise o se ni dara iwo lo fo ferese iwo lo fo apoti owo iwo nikan lo fi ibon deru ba awon ara adugbo ti eni keni ko fi yoju ta fi setan iwo na lo tun wa oko nigba ti won fi yinbon si wa leyin bo ba dara tire to be oju be lo papa bi oga awon yi ko je ko pari oro tin so o fun lesi oni ori lo ndun o ara re ko ya kobo o ni gba ibi to ba ri ko lo pe mi lejo si ori re ko pe rara o po se eyin na fesi oni ori temi pe o ti re ni won le so nitori a ki bu agbalagba sugbon ki agbalagba si se aseju ni won o nitori agba to wewa aseju ete ni fi ri ori mi ko baje oro na wa di ija repete oro enu lo koko saaju eebu si tele nigba to se o di ileri ati ifona leyin na o di ifowosoya ki o to di pe won bere si fi owo gun ara won ni mu ko pe ti oro fi digidigidi ija so ninu ile ari won tage on lu ara won bi eni lu bembe won ja ara won nipa ti e pi po soga sai pupa lapade to wa labe ferese leyin ogiri tu lawa ni ori re o si yan agbada re sile o ja irunmu ati irungbon re na kuro kia o si mu awo kuro loju o to kere soju ferese ibiti owo wa loju re lo kia ori nile ti won ta nipa bi won tin jija kadi yi o bere gbe nile eni keni ko ti le wo odo re o tun fo kere jade lati oju ferese kan na bi o tin bale nita o yi gbogbo eku re po ninu agbada olorun to ti wo tele o di gbogbo re po sinu apo awo re o ku dan siki lorun re ori ibi ti won tin lu ara won na ni awon ole na wa ninu ile ti lapade fi tun de iwaju ile o nlo sona titi ni ti re oku ese die ko gbe de titi nigbati oko olopade si iwaju ile to tin jade bo oko na duro niwaju ogba imo niwaju ile lapade fere le wole awon olopa nbe sile ninu oko na ki oju ki ba tasore lapade pada biri sugbon o mo pe yo soro fun ohun lati salo ki won ma bere si le ohun ati igbo nitori na o tun se okan okunrin o tun pada sona oju titi okunrin ko gbodo sojo eni to ba sa la le o pade olopa kan to n bo wa sinu ile awon ole yi olopa na ke mo para oni iwo duro nibe yen ibo lo nlo lapade kura ro looto o duro ki o to ko lona o dake ko fohun ko ma ba siwi okan re nlu ki owo tulu to wa lowo re yi nikan to ran looto bi won ba ni ko wa salaye ibi to gberi ko si se gbe so sile bayi ko ti le fe so sile na ero na kan wa sokan re were ni o si tu danu olopa na ni baba lagbe kan wo inu ile yi wa laipe yi ibo lo wa bayi lapade ni se baba ilorin
to de sodo seriki abi e ma gboro won bere lowo lapade pe baba lagbe kan wo inu ile na wa laipe yi o jo pe ohun ni won wa lapade wa fesi won ni elefo o oni efo ton ki sefo atan o ta lo bi o boya atan lo ti ri efo re oto ni ti won bere lowo lapade oto ni to fi fesi won ni baba lagbe kan o nwa inu ile seriki oye ni yi lapade fesi oni se baba ilorin to de sodo seriki olopa ni emi o mo baba ibi ti se o ibo lo wa lapade dawn oni ohun le wo lo kan yen ni bi to gbe nje ka lawa ni atari re nri eniyan lara orun bi ite omode otuto abi e ton ma gbo ogbon lumokoro yi ti lapade tun lo fawon olopa etekete opo lowo lapade leyin ti lapade ti so fun olopa na pe baba alagbe na nje ka lo kan olopa na ko duro gbomo o sare giragira lo sinu ile awon yoku re na tele lapade rora nfi eyin rin lo titi o fi de agbala ile o si yi koro si egbe ile o tese morin kia o to agbala ile na ja o bo si eyin ile ori ona kan to lo si inu ilu o nto lo ko pe to firin ilu na ja to si kan igbo o to kuso sinu igbo leba atan kan bayi o kan lugbe.

kekeke ninu igbe bi eni to rin loju titi bi are bi rin onlo o tun ranti bi o tin se laaro nitosi bawo ladeji awon lopa na nle ohun ati tafa nigba na awon na si ni ohun sa fun inu igbo bayi na ni o ranti ere awon mode ti won pe ni woru o si be si korin pe woru o woru oko woru o woru odo woru pa kafe yeje modele moro fun baba baba na woru jojo labe ogede labe orombo o ti se dabe ata bayi ni lapade se nlo to nto ala oko loko lo lai mo bi ti ohun o fi ja o nlo ninu ogede ninu ata ninu oko orombo ninu oko bi ninu oko koko o ngbe igi to ba wo dina o ngba aarin oko isu o nrin ninu agbado ile tin su lo sugbon orun ko ti wo inu igbe tin sokun sa laipe o de ibi kan to mo pe o jina si egbe daada o si duro nibe o joko lori gbongbo igi nla kan o ngbon pa tiri kuro lara jagbo jagbo na ni nja imo o sana si siga kan lataaro siga ti da lorun titi ko to eru ti mu siga ilari yi dun lenu re ju eyi to ma mu lai siwo tele tele lo o da obije bo mu siga ni fikan fikan bayi ko le wo mo o gbe apo owo na jade o be si ka owo inu re o ka apo owo 18 o ni iyokuda sebi 22 ni oye ni yi siro re sile kan nigba ton siro re ni pon o le ko le ma sole o ti yo apo merin sile ko to ma ba awon ole egbe re yi ja le iyoku o le npo le lole afapola npe ologbo ni afapola o le nre awon ara re je ireje ni sin fo egbe lapade tun apo wo na di ojo tin po firi nitori na o nse komo komo o nyara apo na wuwo sugbon eru to dun mo lati ru lo wa ninu re aso baba alagbe ati apo owo 18 lapade ni ohun o sapamo sinu igbe titi ile o fi su daada ohun o wa lo ja titi loru ohun o si ti bewo oko lo si ibadan ki ile to mo boya enikeni koni ri ohun titi ohun o fi de ile o wa daro pe tafa ti le nko yo ti pada si ibadan nigbati ko ri ohun mo

Oni ti se ojo kewa ati se ojo kokanla ninu osu kewa odun 2026 na ni o je ojo meta din ni 97 days si asiko ti eto dibo gbogbogbo yo gbera so lori le Nigeria iyun ni ojo kerin din ni ogun osu kini odun 2027 sugbon bi awon Nigeria se nfoju sona feto dibo gbogbogbo to nti bi awon egbe oselu ti ngba waju ti won gbeyin ton se nkara masiki to nti ti tepele mo ipologo obo ka kiri orile de Nigeria ni nkan bi ojo bi meji seyin ti se ojo kejo ninu osu kewa na ni eni to je minister fun akoso oro aje iyun Taiwo Oyedele lo se be lo se afile ifilede ipinu ijoba apapo lati mu ki aye o tu awon mo Nigeria latari alekun tin deba iye owo epo loja gege bi alaye eleti minister fun eto nawo ati akoso oro aje Taiwo Oyedele gege bi on to se inu ni ojo alamisi to koja o menuba awon ona ato ohun igbese bi mewa ototo eleti ijoba apapo pe amokale wipe awon gan ni ona ato lati mu ki aye oro mutumu wa lorun daada latari bi aleku ti se nde ba owo epo ki gan ni die ninu Taiwo Oyedele menuba wipe o je awon ona ato abi ibi ifore pamo si fawon araalu nibi owo epo se ngbenu soke yan epo bentiru lara awon igbese to ni ijoba ti se tun ati gbe ti won si kede ni ojo na ni wipe won ma ta epo bentiru ledinwo fun ogbon ojo gbako lawon ibi itaja to je ti le ibi itaja epo ile ise NNPCL e se yun le ni elekeji lara igbese ti won ni ijoba ma gbe ni mimu alekunde ba bi won se nfi epo robi sowo sawon ile ise ifopo labele awon to wa lori ede Nigeria o je meji eketa ni ijiroro pelu awon alagbata epo lati fi otele iye ti won ta ti won ja epo sawon ile epo ti ko ni ju otalele degbeje naira odin mewa yen 1350 naira yun na ni o je landing cost won ti fi otele to si je pe won ma ta patapari awa je bi 1004 eyun fun jala epo kan ele kerin ni didekun gbigba awon owo ori ti ko bofin mu loju popo lowo awon awako leyi ti won ni o mu alekunde ba iye ti won fi n ko eru lati bi kan si omiran ele karun lara awon igbese ti ijoba apapo ni won fe gbe lati mu ki aye o romu tun mu wa lorun lori bi alekun ti se deba iye owo epo na ni sise alekun iye ti ijoba fi n sowo sawon ti ko rowo hori lawujo iyun bi won tin fi owo sowo si awon idile ti o rowo hori won ni alekun ma deba iye ti won fi n sowo o lati mu adinku deba ipalara alekun to gun owo epo to fi mo owo eya fa won loko owo kereji ati awon ni bara bo tile pe ko si alaye iye kan pato ti won menu ba sugbon eyin na je ara igbese ti ijoba ni won fe gbe lati le je ki aye tura fun mutumu wa ele kefa ni ki karamasiki fifi oko to nlo afefe gas sowo lati mu adinku de ba iye ti awon awako na lori epo nibi won ti ni igbagbo wa pe yo mu adinku de ba iye ti awon ero inu oko nsan fun irin ajo lati bi kan si omiran ele keje ni mimu adinku de ba iye owo ori ti awon ile ise nsan lorisirisi ati ona ti ko ye ko fi ri be lati mu adinku de ba iye ti awon ile ise na lati pese ohun elo ele kejo ti mo nkan bi mewa ni won kakale sugbon mejo la ma yiriwo loni lori eto gbagede oselu ele kejo ni agbekale oriko iko epo pamo si fun amunlo ojo waju lati dekun isele pajawiri leka epo robi lagbaye to sese ko fa awon gogo epo in lole Nigeria won ni won fe se agbekale national strategic fuel reserve yon no ni agbekale oriko kan ti o je asayan bi ti won ma ko epo pamo si
boya ile to sele ni laarin Iran America Israel pe eyi gan ni o je bi bi ajeseku Nigeria leka epo robi pe bi oja agbaye ba kan ndaru ko ni si pe Nigeria o ni nkan adebo aba yun je jo je gege bi ajeseku national strategy fuel reserve ona ma se agbekale yen ninu awon nkan meje jo yi awon egbe osilu alatako ADC koda atiko gbe wi pe fun ogbon ojo to fe ma ta epo ledin wo ni le se NNPCL o ni leyin ogbon ojo nko kilo kan ele keji ti atiku tu menu ba ni wi pe kini ijoba apapo nwo lati nkan bi osu bi meta osu keta odun yi to ti fe le bi osu bi mejo bayi ti lasigbo arin Iran Israel America to fi mu alekunde ba iyowo epo bentiro ti a fi repo lohun gogo Nigeria oni kini ijoba apapo nwo ti won fi duro de asiko yi lo ba ni o dabi eni wi pe eto dibo ti nbo lona ni ijoba apapo ndogbon e ti won si fe so wi pe awon fe da owo iranwo ori epo pada nitori pe Taiwo de dele nigba tin ba won ni royin soro oni ohun ti ijoba apapo se yi ni ilano ito lati ro epo ni edinwo ki se dida owo iranwo ori epo pada iyan subsidy won ni discount ni iyan rira epo ledinwo ki se dida owo iranwo ori epo pada iyan subsidy ile na ti fa ariyan jiyan wipe ilano ito ijoba yi awon alagbata ti won ni teni confuse tele iye ti won ma ja epo ni awon ile epo kaakiri bi won ba ja iye tun ba wa na lati ja epo to ba tayo 1350 ta lo ma faragba ibo ni ijoba ti ma rowo san owo fa won alagbata epo won yi ina ni o je ariyan jin ta won kan so rara ipe ijoba apapo n fi eko ton na fa won Nigeria ni pe subsidy ni won da pada iyan je ero awon kan sugbon ijoba apapo ni rara o edinwo lasan no fa won Nigeria ki se dida owo iranwo ori epo pada ibo leyin to si ibo lawon lami yo to wa ni role to ni to si nipa sise agbeyewo awon ilana eto ijoba lati le mu ki aye rorun fun awon Nigeria ni bi atin te waju bi a si tin pale mo feto dibo gbogbogbo atu tokoso lati wo nkan tin sele labele ni ipinle Ondo ni bi ohun to ni se pelu oro nipa egbe osilu APC iroyin to jeyo ni kan bi se ki se wakati bi 4-18 seyin bi 48 hours seyin ni ati ori gbo wi pe awon nkan kan lo labenu egbe osilu APC nipa wi pe won ni eni to je adari egbe awon obirin na egbe osilu APC wi pe o nse lodi si ife gomina Lucky Aidatiwa lati se atileyin fa awon oludije kan sugbon ju gbogbo e lo gomina ti so lopo gba wi pe awon o se atileyin fun egbe osilu mi tabi oludije mi yato si awon to wa ninu egbe osilu APC ati pe gbogbo esun wi pe gomina nse lodi si erongba ti ife egbe osilu APC wi pe iro bansa lo wa nbe gege bi alaye ti gomina ti se fun ara won lawon ojo die seyin sugbon awon kan so wi pe eni to je adari awon obirin ninu egbe oselu APC ni ipinle Ondo iyen omo babirin Oluwayemi si Ije Ayeola ni o sese o ki won ni ku lo re rokunle o lori esun wi pe ko faramo awon ti gomina Lucky Aidatiwa to si leyin ninu eto dibo sile igbimo asofin tin bo lona a ma boju ele na ati awon oro mi tin jeyo lagbon oselu nje an kiyin o ipe eseun tetun darapo mo aniro le eto ni eto gbagede oselu logori ategun ni kan ni glow 99.1 fm ijapo esi takure mo ki eseun ten teti gbo wa ojo simi eto ni koni je asemo fun gbogbo wa ade bo wale ola se ni loruko ti mo nje eseun ten teti gbo wa mo nbo tin ba ti pada de ma se afihan awon ti ajijo ma pe kelu bo tin lo bo tin bo lagbon ti oro isejoba atoselu
eh ba ti se wo loni niyan e seun e ku ti eyin se wa ni te lori ofe si Facebook e ko ja sojo po Facebook bi a ba tin so tan tu tan de ni yara igbo nsa fe tan se orin kini we alaye ni ha ti wa ka to soju opo le e je ka ma ri arewe se yin loju opo Facebook yen glow 99.1 fm yen lo lati oju opo Facebook kedere le lori ofe ati darapo mo lapa ati be mo nbo ti ma pada de ma se afihan awon ta jijo ma pe kelo oro ni role to ni ko ti di pe ma se oju opo le fe yin ara le lati fi iroyin sowo si wa nipa nti amenuba sugbon lati oju opo Facebook glow 99.1 fm akure eko kale mo nbo

0: ẹkáàbọ̀ padà látòdì kejì ètò gbàgede òṣèlú ló ń tẹ̀ wájú báyìí nìkan ni glo 99.1 fm ìjàpọ̀ state àkúrẹ́ mo bá níran bẹ́ẹ̀ bó ni a kú bójú ọjọ́ ti rí o àsìkò ọjọ́ ìsinmi míì tó ṣílẹ̀kùn fún ọ̀sẹ̀ tuntun bó ni.
1: Atọ́kùn ẹ máa kóhun látàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́
0: lọ́dà ẹ ṣeun
1: gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ ọ̀pẹ ní fẹlẹ́dùà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí pàtó láǹfààní láti wà lórí ètò lónìí ọ̀fẹ́ lómìn ṣe wá àtàwọn àtàwọn olólùfẹ́ wa tán bá wa gbọ́ ètò ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi bíi ilé àdúpẹ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa náà tí wọ́n wà láàyè wọn báyìí wọ́n ti gún régé láti bá wa ṣètò lọ́sàn-án ọ̀pẹ ní fọlọ́run ẹ ṣeun.
0: Bí a ti máa pẹ̀ kẹlu ọ̀rọ̀ lónìí honorable Lanre Ogunṣuyì olùwòye ọ̀rọ̀ tí ń lọ láwùjọ àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa honorable Lanre Ogunṣuyì ẹ kúrò lẹ́ sà.
2: ẹ kúrò lẹ́ olóòtú ẹ kúrò lẹ́ ara lẹ́ o.
0: ẹ ṣeun ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa ń bí alàgbà níran bíbí náà wà ń bí a jọ máa pẹ̀ kẹlu ọ̀rọ̀ tí ń lọ ṣùgbọ́n kí n tó wá sí ọ̀dọ̀ honorable Ogunṣuyì kí n tó wá sọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ọmọọba níran bíbí ẹ ti gbọ́ àwọn ìlànà ètò ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu nípasẹ̀ mínísítà fún ọrọ̀ ajé àti ètò náwó àti àkóso ọrọ̀ ajé Taiwo Oyedele tí wọ́n mẹ́nuba láti mú kí nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ ṣẹnu rere fún Nàìjíríà kí ni èrò yín ni lákòótán nípa àwọn ìlànà ètò ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tí wọ́n ti là kalẹ̀ bíi mẹ́jọ inú ẹ̀ ni wọ́n ti mẹ́nuba ṣáájú tí ẹ sì lórí ọ̀fẹ́ àti tẹ́tí sílẹ̀ kan kí ni èrò yín nípa àwọn ìlànà ètò wọ̀nyí.
1: Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ẹlẹ́ran ara gbogbo ìgbà ló yẹ kí èèyàn máa fi àdúrà máa ti nǹkan tó bá ń ṣe lẹ́yìn ẹni bá gbẹ́kẹ̀lé pé lóòótọ́ tó bá gbàgbọ́ lóòótọ́ pé kò sí mímọ̀ ṣe kankan lọ́wọ́ ẹ̀dá èèyàn ọwọ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀ wà ìyẹn ni kókó ọ̀rọ̀ mímọ̀ ṣe ò sí lọ́wọ́ ẹ̀dá gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe tó bá ń bọ́ sí kí èèyàn máa dúpẹ́ pọ̀ ọlọ́run ò ṣe ò ń bọ́ sí fún mi ọjọ́ tó bá ti di pé nǹkan ti ń yíwọ́ fún ẹ̀dá tí nǹkan ti ń bọ́ sódì kejì kéèyàn fúnra o ẹjẹ́ ti pọ́ ọlọ́run ti kó lẹ́yìn mi báyìí bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ pàjáwìrì tí ààrẹ Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé ọlọ́run má fi wá lé ọ̀tá lọ́wọ́ mú tí wọ́n bá ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó lọ́ ń fẹ́fọ́ ọ̀tá èèyàn tó wá di pé èèyàn wá ń kóná sí ẹni tó fẹ́ sunjẹ tó ń fi pó rárá ọ̀rọ̀ burúkú ni o bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹ ti rí báyìí ẹni tó fẹ́ sunjẹ òun ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó tún wá ń fi pó rárá bí àtìkù ti sọ rí ó ní kò sí bí ẹnìkan tí lè báwọn sọ tó wọn á lè gbà pé òun ò ní di ààrẹ kóhun tó kù ó ní babaláwo kan ti sọ fún òun nígbà láti tipẹ́tipẹ́ pé babaláwo yẹn ló sọ pé kò sí kóhun má dẹ̀yìn o pé kò sí kóhun ṣá kọ̀ntínú láti máa kọ̀ntẹ́s pé kóhun tó lè kóhun tó kú o kóhun tó kọjá sókè ọ̀hún o pé òun gbọ́dọ̀ jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bóyá babaláwo yẹn ni àtìkù wá rántí tó wá padà lọ́dọ̀ ẹ̀ mi ń sọ bóyá ni o bóyá ni o bóyá àtìkù ti padà lọ sọ́dọ̀ babaláwo ẹ̀ pé àṣìṣe ẹjọ́ máa bá wọn tó wà ń jọba ẹ̀ ẹjẹ́ àṣìṣe ó máa bá wọn kí n lè ráyè kémi lè gbajúgbajà ń tèmi torí gbogbo ìgbésẹ̀ tí APC gbé báyìí tí ìjọba àpapọ̀ gbé bí ìgbà tó kọ̀fẹ́ orúkọ àtìkù wá tàn yẹ́yẹ́yẹ́ káàkiri báyìí.
0: Ọ̀nà ó lérò bí àwọn ìgbésẹ̀ fi ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlépa àtìkù.
1: Nígbà tá àtìkù ti lè sọ pé òun adá sọ́bsìdì padà ààrẹ Tinubu bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sásókè síwájúdò jìnnìjìnnì bò wọn òun ló lọ jẹ́ kán lọ gbé irú ìgbésẹ̀ burúkú bẹ́ẹ̀ ìgbésẹ̀ tó ìgbésẹ̀ yóò kàn nítumọ̀ rárá ó sá ìgbésẹ̀ yìí báyìí ó ṣe àtìkù láǹfààní gbogbo èèyàn wá ń tẹnu wọn báyìí pé torí pé àtìkù ti sọ pé òun adá sọ́bsìdì padà ẹ wá lọ gbẹ̀yìn dá sọ́bsìdì padà àtìkù náà wá dẹni wọ́n ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó omo ni bóyá baba ti lọ ọdọ babaláwo wọn padà bó ni ẹjẹ ayíwọ padà fáwọn aráàbí o.
0: ọ̀dà ẹjẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ honorable Lanre Ogunṣuyì honorable Ogunṣuyì ṣe wà ń bẹ̀.
2: mo wà ń bẹ̀ mo ń fetí sí alàgbà òbẹ́mẹ́.
0: ọ̀dà kí ni èrò yín ṣé ẹ̀yin náà rí ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ pàjáwìrì tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlépa àtìkù.
2: ẹ ṣe olóòtú èmi fẹ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé àti pé ká fi ojú lámẹ̀tọ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú gbogbo ètò tí ìjọba bá ń ṣe e to se pataki nbe ju ni pe awon ara ilu ijo ori anfani ijo eto yen lo won apere eto yi won se alaye eto se NNPC ni won fun wa ni discount abi gbogbo epo ni ijoba se subsidy lati osunwon ijoba nitori to ba
0: se won ni ka ma pe ni subsidy pe discount ni o
2: olotu e ni suru
0: oda
2: ti o ba je pe nkan ti won de sita yi o je reduction 50 naira per liter Nigerians in low 50 million liters. Lojo kan. Ni ogbonjo eye owo ti o wa nbe je 90 billion naira. 90 billion yi se apo ijoba ni won ti ma mu jade ni. Abi NNPC lo fe fun wa ni discount to ba si je pe NNPC lo ma fun wa ni discount ki lo wa sele leyin discount na se a ma pada si bi ta ti n bo ti epo gbowo leri ni to ba awon kan tun ni boya eto ogun agbaye ko mu ko dabi pe to epo robi wa won si ni to ba je yen ni malu to so kini kan to so pe idunmo alapata ni to ra wa na an ta epo robi so ti ijoba apapo ti won ba gbe iye ti won ro pe won le ta epo robi si iye owo kan nisi to dabi ko ti le ibi $30 owo araabu naa ni kini ani ti araabu fe se immeasurable term nitori pe ko si NNPC ni mo ba local government emi ti wa ton ba so pe NNPC nikan na ti ma ta epo teyan ma fi woko tabi gbe moto lati awon ileto de ibi ti NNPC wa ohun yen ma ju owo ti eyan ma ri lori epo yen ati pe nje ijoba ti le ni ero lati wo kini eye ti won yo yi kini effect to ni ori owo nje to lo soke gobori ori owo oko to lo soke gobori ai owo ko si se to din ku la po won won to gba in effect to ni iyen lo se pataki di pe a kan din owo ku den ki lo de ta ati din owo iku tele 90 billion loju kan loju mewa o je 9 trillion kilo de ti ijoba o ti mu 9 trillion yi tabi face boya insecurity boya agriculture boya infrastructure to ba se se bayi kilo de ti o se se tele awon nkan won yi lo se pataki to bi wa da bi pe then se nitori ibo to n bo lo je ki ijoba gbowo iwale ni abi ijoba kan ṣanu araalu ni nje araalu papa fil 50 naira yi ninu owo ọkọ ati igbaye won ni igbe aye
0: won oda e ṣeun sir ẹṣin bó tilẹ̀ pé ti ìfọwọ́ kan ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣùgbọ́n mò ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín nítorí ẹ fi ojú ọrọ̀ ajé àti ipa tí ìgbésẹ̀ máa ní lára ọmọ nàìjíríà wọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ko to di pe e kan lu oro oselu sugbon je n pada wa si odo omoba ni ranbe nbe ni yara igbo nsa fefe ohun ti onirugun ogunsu yi so ni wi pe eleyi so ti e wa to gan ton ba n ta ipo ni 1350 se le ma ni ipa lara oro aje bo si de pe ti sapeju e pe igbese ti ijoba gbe pe igbese ti o ti o le se sore ni sugbon sibe nje se 1350 e je ki a fi oju wi pe nkan bo se ntepo la koko yi bi nkan se won owo oko ati bebe lo sugbon egbo awon igbese ti ijoba lawon gbe ati ti won fe ma ta ipo ni le se NNPCL kini oju te fi wo nje se le ti eto lati ni lati ni lati je ka won lara ni imo lara wi pe ikan ti nwa le die die pelu igbese ti ijoba gbe
1: kin down e lati open gbogbo oro to ye kin ti lalaye ibi ti ma fe nu egunle si ibe ni ma ti bere ma wa bere alaye die die ma fi kun ti epo ba ti pada si nkan bi 600 bi 600 debeta si 600 naira maximum 700 eto ora ilu je Nigeria o ti le lojutu o digba ti epo ba pada si far less than 1000 maybe 600 700 igba yin ni nkan to le ma da be npe o ti e fara ro die ki se gbe ade wa lorun parapata o sugbon nkan ati e tu lojutu die as much as ti Nigeria ba tin re ku above 1000 naira ko si nkan ti alalupa ida kankan le se lori oro elo oto ero ara aje Nigeria to fi le lojutu on lo se man similar nu pe oselu man je ke eyan dabi alaimo se bo ti e mo oto ikona o commissioner ipele ondo tun mo sumo dada o ma so fun look bo ti mo ti e mo wi pe nkan ti mo so fara lu pe ko ikori be lokan mi I have to say it mi e lo ma dun mi loro awon loselu te wo ye dele kon lo check kawon eyan lo check street awon bi to ti sise ti o ba mo ti o ba kunju osun lori oto iru oto eto isuna isuna ati oro aje finance and economics you can't work with price waterhouse awon bi to ti sise ri sugbon oye ohun na wi pe gbogbo nkan to hun se yi awon abadi awon alupaide awon odi eto ni odi eto ni tawo yede le se ohun fun re demo sugbon a ma sun loru bayi oro kan a ma je pe sugbon ise ta gba ni mo sa gbodo so a gbodo gbo buru lenu abo re because sherry adupe lowo honorable ogunse ipon ti oko bere bere kan lekan pe se NNPC ni kan la won ti won ma re pe won NNPC ni kan ni then to even take away gbogbo oro politics out of his cafe senate oro aje e ri pe mo ti oko down kini gan ni san nkan to ba fi mu ke ijoba papo ma le mu epo pada wa 600 700 ko si miracle kankan ton le perform ti demo fi le ba mo Nigeria lori eto oro aje now lori oro economics and finance lori oro bi eto oro aje se nlo si oro ma o lagbara die o awon atiku anko ni nkan ton ti tokpin ton ti bere gege bi honorable ogun si se so ijoba ntenu mo wi pe bi nkan se dojuru si lori oro togun irun america on lo affect wa bo kile ton se ever sorry wi pe bi nkan se nburu si lori oro itogun yen o mu opolopo obitibiti opo owo wole si Nigeria kile to ti say anybody even our journalist gbogbo awon se won ki ba lo everybody why has no kile to ten to down but en soro lojumo oni as at Friday ti global market close lori oro eto epo robi Monday to Friday no man se calculation as at Friday Brent crude oil enter Nigeria crude oil is called Brent crude oil it is about $104 to $105 that's the highest this year so $105
0: abakan
1: ben ngba te de ma se budget 2026 tan lo e any e re ti pe ko koja
0: se won ti bere amulo 2026 budget se
1: but won ti e bere o won bere e o e re ti pe e le ta dollar jala epo kan ju $80 $65 per barrel le fi se calculation
0: pe $80
1: pe gbogbo epo ta ba ta sita lodun yi o gbogbo owo ta ma ri lori epo ta ba ma ta sita
0: january afun sun pe ko ye ko le jawale ju le lo
1: ko le ju $65 $65 per barrel o wa wo $105 per barrel e de dake soro lori e Engine $40 per barrel. Lori, how much is $40 per barrel? Multiply by 1.5 million barrels a day. Then, I mean, eje kabiri lowo Mr. Taiwo ide le ko le jaje soro lo gogo beyen sir. You are just talking about global market and primary economy mu ko wo taiwo ide le ri de npa mi. Ah, oga se tori nkan te ma je yi na le se soro bayi. Where is the excess money we are making from crude oil? Now, ele your $50 and 15 naira kuro, and no come back in discount, come back in subsidy, come back in subsidy, come back in discount. Ah, ah. You got to ya million ju. Sheri gbogbo owo ti gbogbo ipinle npin lososu comes from a place called federation account gbogbo aniyeye. The largest contributor to federation account is NNPC tori NNPC lo mo ba se nta ipo robi sita ton gbowo e wole abi ikonu component amugbalegbe ibi ti NNPC ti nrowo ton fi nda ton fi tari si federation account ikonu e ni gbogbo oye ton ta ni NNPC retail market salaye mi yeyin atokun epo ti won ta ni NNPC lakure ni express yen ere ti won ba ri nbe o wa lara nkan ton send si federation account ti gbogbo ipinle npin toro mi ye lori oro eto aje ni mo talaye yen. Now you are now saying for the next 30 days all the retail stations of NNPC all over Nigeria they will no longer make any profit, meaning that NNPC retail section won it contribute 1 naira by si federation account for 30 days. What does that still tell us? It tells us that federal government is losing money in one way or the other, because whether you call it subsidy or you call it discount, what it means is that federal government is losing money to satisfy the people. It's too much subsidy now, it's too much discount now.
0: She 1,350 what to gege bi edinwo fa omo Nigeria lati le mu ki nko wale
1: eseun ati npada bo o mo ti down ibere yen gan saju te ba ti pada si 600 700 egbagbe e ba mu 200 kuro lori kon ma ta epo ni ile epo to wa legbe NNPC gogo kon ma ta ti won ni 14 KNPC ma ta ti e ni 12 ko ni tumo mi o le tori be kin lo se NNPC o
0: oda oda
1: ko ni tumo o
0: oda honorable ogun si ise wa nbe oda oro ti wa ri bayi sir nipa igbise ijoba apapo lara won kan ti won menuba ni pe awon ma ko awon oko bus tin la fe gas sita won ma mu ki alekun de ba iye owo ti won fi nsowo sawon ti o rowo hori daada ni Nigeria ayan our vulnerable citizens won ni alekun ma de ba iye ti won fun won awon ma mu alekun de ba owo eya fa won onile ise ati awon ni bara ti be lo awon eto won yi se eyin no gbagbo wi pe o ma mu nkan rorun fa awon Nigeria.
2: I say, Oloki, ni gbogbo ibasepo yala laarin ebi laarin awujo tabi ni laarin ijoba ataraalu nkan ti a npe ni trust o se pataki pupo. Trust o si laarin araalu ati joba nitori olotu araalu ti gbo oro iri pe a ma se gas stations, a ma se CNG buses, a ma se electric motor, a ma gbe electricity o ma stable, a se band A, a se band B. President igun o si ni band A. So awon nkan wonyen trust o se pataki. Ara lu o trust pe ijoba n gbe bus kankan bo. Ati pe ton ba gbe bus wa, won nigbagbo pe ona igberiko awon ijoba awon awon ni bi ta won eyan ti oro aje ti le wa soke bi awon suburban areas buses won yo ni debe ko ti ti de awon capitals anyway. So o se pataki ki ijoba ma se awibe se be. In fact o se pataki kan koko se be kan to ma awibe ko ma ba da bi igba ti are so pe NNPC ma refinery Port Harcourt ma chise ni December 2024 ṣugbọn ti o chise ijọba lati ma gba ijọba gbọ ni ki won to ti e se nkan won yi lo ye ki ijọba ti ronu pe awon inira ti awon eto ta fe se to ma mu ba ara ilu ki awon nkan ta ma se to ma je ki ara ilu ni olotu se mo pe ijọba o wa fun ijọba ta wa fun ara ilu ni ara ilu ni ijọba wa fun in fact ara ilu gba pe awon gan ni ijọba nigba ti a ba n se eto ti eto yi o ba kan ara ilu tabi ti ko se ka eyan melo ni eto yi ka ki ni awon anfani ti ara ilu ri igba awon ona igberiko ko da awon ona ilu si ilu ko da ko je ti awon ona awon onisumo mi won gba inu gbo eto agriculture wa ko lo soke adupe lowo olorun pe awon ti won gbe eyan ni ipinle ekiti ni ipinle ondo won da awon wonyen sile leyin ti awon eyan won san owo ribiribi ti gbese e si wa lorun won awon wonyen ni araalu n dojuko ni isin kii se ka fun araalu ni 50 naira lori epo nikan diesel papa won soro nipa e diesel na de fi n ko ounje awon oko nla nla to n ko ounje wonyen diesel na fi n ko ta ba ti e koko bere ki opolopo nu awon oko yen kan je gas tori pe won travel long distance wọ́n á lè rà á níbi tí wọ́n lè rà á níbi ojú ọ̀nà tó jìnnà but àti ìráwọn wọ̀nyẹn pàápàá kan di gas vehicles so ìjọba láti ní ètò fún aráàlú tí àǹfààní wọ̀nyí tá a fi máa dé ọ̀dọ̀ wọn kì í ṣe ká kàn máa fetí gbọ́ ní ojúwèé ìròyìn tàbí inú rédíò àti tẹlifíṣàn pé ayé ti dáadé ṣùgbọ́n kí ó má dé ẹnu aráàlú ẹ ṣe olóòtú.
0: ẹ ṣeun akoto di pe maa yan daayin amo se n pada bo lẹẹkan si lati wa biyin wipe ọrọ ti wa ri bayi ti n foju n wo wipe awọn ilana eto ijọba yii ko le fẹ ni ipa kan to mọyan lori kódà bó tilẹ̀ pé láàrin ọgbọ̀n ọjọ́ ni wọn náà fẹ́ fi ta epo ẹ̀dínwó síbẹ̀ ẹni gbàgbọ́ pé kò lè mú àyípadà kan fún aráàlú síbẹ̀ kí sì ni ọ̀dọ̀ àbáyọ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ṣùgbọ́n jẹ́ kí n kàn sí ọ̀dọ̀ alàgbà nírọ̀ bíbí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí ọ̀rọ̀ ti rí bó ti rí yìí ẹ ti ní gbogbo àwọn ètò wọ̀nyí kò lè ní nkankan lára àwọn ọmọ nàìjíríà ẹ jẹ́ kí a wá wo ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ orí epo ètò ìdìbò ń bọ̀ lọ́nà àtìkù ti sọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ṣé kí ni ipa tí lè máa ní nínú ètò ìdìbò 2027 ní pàápàá ìlépa ààrẹ tinubu fún sáà kan lórí àlééfà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nàìjíríà ló ń kọminú wípé bí nǹkan ti ń lọ yìí àwọn ò fẹ́ ṣé lè yóò ní yí ààrẹ lágbòdà ná lọ́dún 2027 léyìí tẹ́ ti sọ pé àwọn ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí pé kò lè mú àyípadà dé bá ohun tó wà ńlẹ̀ wípé kò lè tán ìdojúkọ táwọn nàìjíríà ń kojú.
1: lọ́pọ̀ ìgbà ló ń tẹnu mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé ìjáwé olúborí ààrẹ tinubu 2027 ohun mi lògbòlògbò ó dọwọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n ní èrò tèmi ní ọkàn mi ara lé òkè fẹ́ kí n máa sọ kí ní ìbọ̀gbò gbogbo àmọ́ máa sọ torí òṣèlú nàìjíríà yé mi débì kan ni mo ṣe máa ń sọ kí ní ẹ̀ nàìjíríà ò tí ì dàgbà débi pé olùdìbò nàìjíríà mọ nǹkan tó ń ṣe ibi tí wàhálà gangan wà nìyẹn tó bá jẹ́ pé olùdìbò káàkiri gbogbo korokon do orilede Nigeria ba je enlightened voters lawon to mo wo tun yato si ton mo idi ta won se ndibo emi a so pe are tinubu kon mo wule gbigba sakeji bani kon ma wule gbigba sa ile keji 2027 won ti fi dire mi already
0: en we pe ipinu awon oludibo ki saba je ohun ti awon araalu n koju
1: e chun e ti define e ti e ti yanana dada e de abinibi the decision of the voter ni ojo idibo does not reflect the reality of their circumstance to ba je bi eyo se nse igbele won bi adari se nse ohun si bi adari se nse da si bi driver se nwa mi ninu oko yi si se ma je ki driver iko to wa mi pada ohun lo wa mi wa lati ko sa kure mo de ri pe emi mi wa lori ahan mi bayi ni pe opelopo olohun la fi da kure won wa ni o tu ya o tu ja pada se ko driver ina la tu wa mi ah je ba ni la gaye ti mo wo bo se wa mi lati ko de bi se ma tu risk pe ko tu wa mi pada lati kure se ko omo se ni bi awon oludibo Nigeria boya won sun gba ti driver yen wa wa ku wa loju titi lati Eko titi dakure tu won mo po Olorun lo ko won yo dakure bi ohun lo fa ton se fe dibo fun ru driver yen ko tu wa won pada se ko soro mi yeyin o le je pe won sun throughout bo eni ti o sun to la oju e sile boya eni e like awon ere igele pe ko n fe mi ara ohun ta ta tete elomi wa be risk driving yen elomi like pe ko kan da to ko tinu moto kon ma wa bi bi James Bond kon ma wa ba bo le ku bo le ye oye o mo se ni to ba je ifojusun se ijoba n se nkan to ye ko se faraalu se ijoba itemi lorun to ba je iyen na fe fi dibo wallahi tin ba ja re tinubu ni ma ti yowo yose sugba re tinubu fun ra won mo pe oludibo Nigeria nkan mi nu o ni ba se yi won lagbodanu o ni bi ti lakaye won mo so on lo je ki mo pe ma win because that's the only reason that Tinubu se in contest because he knows that oloshe oludibo Nigeria se omo ilu mi ni no fi ndibo ethnicity lo carry major percentage idibo Nigeria ethnicity that's why to je pe Peter Obi got almost 90 something percent of the vote in 2023 mi o so pe ko da o da bon se dubo fun mo
0: nile ibo
1: nile ibo mi o so pe ko da o but mi kon fe fi die mule ni wi pe ethnicity ni Nigeria fi ndibo
0: lara awo mo tawon oludibo fi nse ipinu ni eyawo lo ti wa
1: olori e gangan
0: edewo lo nso
1: ti omo ilu mi ni ni eni koko boya o se da o boya ko se da o boya se da to ba de be ko ni se da to ba iyen o kan won mo oludibo Nigeria si omo ilu mi ni that's why north we vote for Atiku. Southeast we vote for Obi. Southwest we vote for Tinubu. Tinubu se da ko se da ko se to ma ba Tinubu du nile southwest. Iyen je ki fi die mule wi pe eya mi ni mu fe dibo fun ni. Ko de se to ma ba Atiku du north. Last election mi ro pe anybody beat Atiku ni north yo. Ati Tinubu ati Peter Obi. Atiku still led the votes in the north. O na lo de ma pada repeat are in 2027 pe eya mi ni mo fe dibo o mo so pe o mo ye so saju to ba je wi pe imoyan lori adari driver oko le yan fi tele oko
0: tabi danga je oludije
1: o kini oludije e deliver idide ni pe je won wa fi ki wa kadi gbogbo enle o pe ton tin jiyan kini e olohun wa se pe won ti wa gba bo bayi daniel buwala fi die mule ni last week pe e mo binu omo Nigeria ati ku opolopo omo Nigeria wo nu osi ati ise to poju to lapkaki and so what else do I need to define your leadership ah so pe ke wa so omo Nigeria dakurete nkan te de wa ti nkan te se ni first 4 years ni ki le wa fe e tu fe ka e tu fe ki osi yen ko to po si ni sa ile keji ni emi oni duro digbe ti n ba je oludibo Nigeria ni mo so yen o to ba je oludibo Nigeria se n ronu niyan e ba wa ni owo waju e wa sun wa sowo eyin e tun ni ka tun continue ke le sun wa sowo eyin si lopolopo eyin funra yin e ti funra yin ni scorecard
0: eyin o gbagbo pe awon ilana eto are bo lati runubu mu ilo si waju de ba Nigeria
1: awon funra won lo so ke se mi awon funra won ni won so funra won
0: wi pe awon ilana eto imu inira dani
1: be ni to mo ebu eyin pe o so mo Nigeria sinu ila ilopo
0: sugbon won fi kun wi pe asiko aseyori ati oro ti de
1: o fami lojuko ne gudo ko fami lojukeji ah ero
0: se be fara balẹ gbo oro ti are so ni
1: o na mo ti fi down si be yen ah oju kan le ti fo eje ti ma manage oju kan yen e je pe ndo ke ba wa doke wa fo mi loju keji
0: wi pe ohun te so ni pe ko si bon se ma yi lo yibo pelu ipinu ta omo Nigeria nse are tinubu se ma gbigba oroke lo to
1: emi ro be a nira die sugbon tori wi pe agba adie eko agbado obo ide eko gede on loro oludibo
0: Nigeria order mo shin pada bo lodo yin eje ki eje n lo si odo honorable Ogunsuyi ki honorable Ogunsuyi e se die nu ijoba e si figba kan je omo ile igbimo asofin ti aba wo daada ilanu atito ijoba ye yin be si ni oro osilu ye yin ti e ba lori ofe lati ba are tinubu wewe oro tabi gba are tinubu ni moran wi pe bayin ta sa bayi ta wodi o ba omo Nigeria se nkoju leleyi ki gan lo ye ko ti ejo nu abayo le ite ti ni awon ilanu eto ti won tari sita lenu lolo yi ko le sosore adinku elo ni o mu ki nkan wa le loja e ti ki so wi pe boya ti fi eyan woda awon eto olokan ojo kan ti won ti la kale pe yo waye pe ara ma tun omo Nigeria sugbon ele gbagbo nu e te ba lori ofe nipa iriri yin gege bi oloselu ati eni ti o ti wa lara awon mo igbimo tin to dari ipinle ri kini awon ti e le fun are tinubu ni bi oro de duro ki ara le tu awon omo Nigeria
3: e se olotu amoran se mi le fun are ni pe ki are mo iye ti won wa epo ko me iye ti won ta epo ko me iye ti won ijoba n fi kun ati pe ko me iye ki la ti n fi owo epo ta n ta lojoojumo ki la n fi se ati ta n ta lenu ero tori o ile apo ati eyi ti a n ta loke okun ki la n fi toro dabi pe are o mo nkan to n fowo yen se tori are tun yawo to ba le je pe lojo to ba le je pe ni arin 30 days 50 naira lori lita kan o jo si 90 billion almost 100 billion naira o so pe orilede yi je orilede ti oro ade oro aje o se ba sowo po to ki lo wa se tan yawo tara si ni omo orilede mani ti are ba tare ba calculate kini e dada dangote so nigba kan e ma ka gbagbe o lo n le ta epo ni 200 naira o so o iwe iroyin de gbe ti awon tax tan gbe lebe yen igba kan wa tan lo gbodo join union kan tan awon un awon npc na ni ti bo na wa yanju oro yen si ele lo awon gba lori e eye tó gbà yẹn kí wọn fi ń ṣe àwọn road intervention funds nkankan tó ń run to trillions a year tí nnpc ń gbà ìtúró jẹ pé nnpc wọn nílò ìtajà ọjà ọlọjà náà wá ń tà tó rán wọn ní rìfáínẹrì ó dàbí ẹni tó ní bakery tó wá ń ta bírèdì oní bírèdì ni wọn ní rìfáínẹrì káàkiri wọn sì lè kọ rìfáínẹrì tuntun tó láwọn kan náà máa kọ àwọn yẹn wọn sì ń ṣòwò lọdọọdún wọn ń jèrè wọn ń sanwó òṣìṣẹ kí làwọn òṣìṣẹ yẹn ń ṣe pàápàá àmọ tó àwọn nǹkan wọnyẹn ni màá fẹ kí ààrẹ fojú tó nípa ọrọ epo tó láwọn ni mínísítà fún ọrọ epo àwọn owó nítorí nnpc jìbìtì ni látàyè 2.8 million láyè buhari láyè àwọn tí àwọn bẹra ìfúdù tí wọn sọrọ yẹn àti ẹmọ bíi tẹni yẹn tó sọnù sídè yìí pé ẹni tó béèrè pé bo ni 2.8 million naira láyè ìgbà yẹn olóòtú láti ìgbà yẹn lọ sípò yìí bàbá bukola excellency bukola. Sọ àkínà rèé tiẹ̀ ní senate I think that was in 1982. Lati gba yen ko sa county mo di ta county NNPC ti ko ni loji won la won kan ni won se makaruru nipa oro subsidy to je pa awon yen lo ko waji abai to gbo wo epo kuro ni 198 lo si 1400 won gbe ni kankan lo si court awa de njiya awon yen lo de kankan jiya to gbogbo yen ni ma bere lowo are pe ki lo wa sele to bi je pe awon tan ko omo rile de Nigeria si ati ma re po ni 1400 even 700 to yi baba yen so 700 yen o wa realistic nitori pe lati 200 na ti gbe kuro to so ma gbe kuro lati 200 ko ye aje bi 34 naira na si nte po ni Egypt oil producing nation na ni won gbogbo mi tan ti nte po ni 100 and something naira igbo mi 200 owo minimum wage won o ga ju ti wa lo by far so ara ni ara ni awon eyan feran are Bola Tinubu Ahmed Tinubu won feran won gan eri pe ko si nkan ton le so aya patewo sugbon igba to lo wa nya o wa nda bi pe awon ore won gan won se dada won fi o to han won gbogbo awon to so ran di are won ran won lowo awon institutions to so ran di are bi National Assembly won ran won lowo bawo ni National Assembly se le ma pack pass fake agency are ko lo ma discover yen now won de ni committee ni both federal house of reps at the senate awon won yen ni ma ni are ewo awon won won ran yin lowo awon minister kan aguro won minister for solid minerals Ekiti state ni solid minerals for example Ondo state ni ri activities won activities awon spending ministers nikan la ri ri activities awon minister ti ye ko mu innovation lo to the level of economy they are not seeing their activities so they have to take the innovation to economy you say people go on my do the owo ti won ba pin ni federal allocation nikan
0: e se olotu honorable Larry Ogushu ti e darapo ma lori eto agbagede oselu fun toni e je yanda yin e seun fun akoko te file fun wa
3: e
0: se olotu e seun oda e je ki ate waju bayi lori eto gbagede oselu nikan ni glow 99.1 fm eyin te n lori ofe lati ma woran wa lati oju opo facebook yen glow 99.1 fm e koja sibe e fi ate je nsowo si wa lati be aka atiyise yin ti asiko batito glow 99.1 fm akore e je ki a wa fi oro e kadi e nle ko to di pe a lo soju opo onbaniran bimbe oro tiri bo tiri yi eti menu ba awon kan ti o ni se pelu oro oselu ati ipinu ijoba apapo e je ki a wo n to ni se pelu oro oro oselu ni ipinle Ondo igbese ohun tin lo ninu egbe oselu APC awon ti o sumo ninu iroyin iwe iroyin Guardian gbe Punch gbe atawon iwe iroyin mi bo tile pe awa na gbianju lati se ofin toto wa labele lati fi mi finle wo boya show to ni abi ro ni abi nkan kan ki lo nlo ninu egbe awon nkan ta gbo o fe farape o ti won jabo ninu iwe iroyin wi pe gomina ntoka dari won dari awon omo egbe si eyin awon oludije ti ko si ninu egbe oselu APC ti won ti won wa nbe tele ti won ti won di gbadagbo won lo sinu egbe oselu mi lati lo gbe gba ibo sugbon awon kan fa pa janu pe awon o faramo ipinu ti gomina se lara won ni okan lara iyan adari awon obirin ninu egbe oselu APC ni ipinle Ondo bo sile pe gomina fun ara won ti jade so lati so pe ohun ta won eyan so nipa won yi esun ni ko so to nbe sugbon awon to sumo ohun tin lo nu egbe osu APC ntenu mo wi pe boro ti ni ri niyan kini wuye yin ni pa nkan ton se ni egbe osu APC yi
1: eni to ba wo awon igbese gomina ayeda ti wa a ri pe gomina gomina o fi ogbon agba to oro yi ni idi ti mo ye so be ni pe ola bayi le ojo aje ose to koja ose ta se lo ton yi ojo aje ose to ko ta se lo ton yi wakati kan gba ko ni gomina fi wa ni channels tv pelu se won kin ba loye oro yi je jade nbe oro re mbo coalition o je jade ni oro ti gomina ati se won kin ba loye so gomina o so pe awon se anti party won so categorically pe I'm 100% APC from top to bottom but gomina to so pe at the same time awon ori nkan to buru ni ori mbo coalition
0: eyan ekura joko to ba sha ma se atileyin fun ijawo olugori are tinubu
1: so unical en to ba wa interpretation ti unical ku ba fe fun yen ko lo fun gomina ti salaye ara won emi duro nu egbe 100% sugbe ni to ba tu lo so pe on fe se ikojora ajopo nu egbe oselu mi o ton tu fori fori bari o pe awon fe support are tinubu pe I'm all for it emi o ni nkankan tako emi o ba won ja mi o dada na ni so ko ma ba ja no emi o be anybody ja loruko temi so mi o so pe so on me so pe o wa ku so wo ni kaluku kan lo interpret e bo ba se won so irarabirin tan so re nisin boya won ba gomina ta kan gbon pe dara awon le gba pe ki awon egbe oselu mi kokura jopo pe awon na fe support are tinubu gomina de so pe rara ma le enikeni seyin bara ida sin ni no se luko se bara ida son a gbodo le enikeni boya yen ni gomina emi o sin le gomina mi de ba gomina soro ri o mi o mo npa o sugbe ero temi ro ni en gba ti governor ti le funra won so on national tv I am 100% for APC and I am not against rainbow coalition koni kaluku lo interpret e so boya arabirin yen wa so pe rara won o gba to emi kan so pe boya ni o e ri pe mo fi boya kun gomina wa so pe ah so fe ka tu ri ibo to po fun are tinubu ni bo lo ti fe le awon arabi seyin boya be ni wahala ti de o sugbon ka wa gbe lo si national level na we can so pe dodon se e gbodo gba mi laye kin ko awon kan jo kin pe won rainbow coalition ta le se atileyin fun are tinubu iyawo are jade lose to koja pe awe o pe to tin loruko oko mi lati ma so pe on ti rainbow awe pa nu e mo mi fe gbo lenu e mo iyawo are tinubu lo so be olure mi ni raye pe ko si kankan to jo o there's nothing like rainbow coalition is 100% top to bottom APC. We don't want to hear anything. We don't want to hear anything.
0: David Umar ni egbe osulu APC ni lo wike.
1: To. Ona loro ti wa do ni we o ni gbo damage ba. Iyawo are ti an pa re dasu. There was a time that ti bere kini lo mi ri. Ngba ta re si wa abroad. Ta ni pe ton ba pada de boya wa yanjo oro kini laye e le gbo ki are tinubu ko so ha. Titi wa 2027 election lori oro rainbow coalition are oni so ha and to ba understand politics are tinubu he will never say thing e le quote are pe nkan ba la re o da bi oro wiki ati fubara titi gbogbo oro yen se buru to ngba yen to da orilede lamu are o you cannot quote the president having said this or that the only time ja re soro ni pe ohun ti gbe ojo ohun ti pe awon mejeje ohun ti yanjo e won ko won opo o sugbon e le ri bi ti are ti soro gbe wike leyin abi soro gbe fubara leyin are pretended as if he was not even involved pe awon o te mo nipa ro pe awon o te ba won so lori oro rainbow coalition

0: be wike tori awon meji bayi ni wike o te ko ka won kun sawawu abi egbe lawon ori won gege bi ifiri osun ti umayi ba tin soro inu ma bi wike ni abi opposite di my most state ki kan fe gboro awon meji yen ti tori awon meji yen ti bata kan gbon tele ri pe egbe ni wa you are former governor and former governor I am more stronger than you in politics kini kan wike ni mi se gbe yin mi se sawawu yin lajo ko nbi kan
1: oda nitori lara awon nkan ti awon eyan fi nsoro ni wipe anigbati honorable Tajudeen Adefisoye yin small alaji ti o se igbera so ipolongo ibo ninu egbe oselu SDP lose ta lo ton yi awon to wa nbe ti won sumo ti won sumo eto ipekipeki lara awon ti mo lori ofe ati fi oro wero pelu je ko di mimo wi pe lara awon ti gomina ida ti wa yan gege bi amugbalegbe abesin kawo nkan kan pe won wa nbe wi pe eyi wa n toka si atileyin gomina gege bi on ti awon yan ka kun pe ti abatiri abesin kawo oga nbi o fe fara pe wi pe oga fi ara mo ohun tin lo ninu egbe oselu yi awon mo fi wa bi yin wi pe bo la se ma se bayi tabi bo ni oro ofi wa ni di wipe oni gbo nda gbo egbe ti iyapa ofi ni si ninu egbe oselu APC nitori pe ibi kan ni won ni won roko si sugbon ona ati ero ni kaluku se ototo
0: ge mo yeso se lekan si lo ni e bayi ma se asoju gomina fura mi agbenuso gomina laaye ara mi mo fura mi loye yen
1: oda
0: tori ero okan gomina ye mi daada lori oro yi gomina ni se e mo di mi lowo lati ku awon eyan to ku mora emi o tai ni ke ninu e ma so pe tori pe mo je APC pe gba yen ni ki awon kan lori mboko alition pe kan ma ba wa ti papo temi sa ni pe ki ko gbogbo ibojo fun are Tinubu ona to ba wu ki ngba the governor has not said he's doing antipathy or pe boya won wa ni lori mboko alition pe sugbon eni ke ke ta awon kan nu emi o le se ntemi ere ti o ba aboro la so fomo lu abi loro APC ipile ondo gomina ti so nkan to fe
1: oda eja koja si oju opo bayi kin se oju opo le eyin te wa loju opo Facebook e ma fi attention sowo lapo abe maka ti asiko ba ti to 0706 677 1822 tabi 0805 551 1110 iwoye yin lona omo lu abi ponbele ni o lai soro alufansa tabi bu enikeni tabi pe enikeni loruko iroyin lona omo lu abi ponbele sugbon to ba tin tako ofin igbon safefe ma jaku loju opo hello e ti wole o
2: e mo pe to lotu
1: e se en kuro le sir
2: okan ya bale oga be be god bless
0: e kuro le radio e kuro le sir ko simi ni
2: nipa n to lo nigeria lemi na fe dasi e wo bagun atalodora lololo oronu opada o ti sun awon to nse joba lololo bayi won mo bi to ye kan ya si mo to ba so ko won se ro soro eto isulu yes won wa nbe they are 100% correct bo se bo se bo kan sa ti le wole be kan so nipa ara ilu pe won pe won take ara ilu to won se to kan ni ilu won si lara e won mo yen se lai lai lai lai won kan ko egbe jo ni come about se po to Nigeria l'Africa e wo ni se ba ta ba soro ba won ni won lo se gudu meje won lo sona ba ni kan toka si ona kan soso lati 3.5 years ti won ti commission pe ona ba ya se la se yori ko se la se yori se ona lati e pe won gbe kan wa se Nigeria ni sona nikan ni gbogbo ona to wa le tele to ba le ko se to se rin be won na ti lo nda gbolu igbo to nda lu ba won ba debi kankan ebi n para ilu owo lewe gbo owo owo ma school gbo wo lori hospital wa se lo epo epo gbogbo lori naira wa ti da fun rete a le na 50 naira ma te le na 100 naira mo even 200 naira won le on le ni na mo a le ni kankan fi 200 naira la mo ba mo wa lo lo ba ta ba 500 eh so pe ele mo mo lu se o se lu la won se won o se lu rara rara la bo de se ma ba lo ni so ba ye pe won fun olaye lekeji ni o be temi gbagbo wi pe olodun to lo ti da ti oro wa a se se God bless you
1: alo abu kan yin na e seun fun ero ti yin alagba aye labola hello
2: hello
1: hello hello mo ngbo yin
2: e kwale sa
1: e kuro le oruko yin ati ko bole ti pe
2: ola de lo so lati oje ilu
1: mo ngbo yin
2: nkan ti ma ke so lori oro osilu lori baba te

níbo la wa fe ya si níbo la fe lo bayi ka ma lo si ipinle kiti nilu ijesha isu nile baba victor olaiya

sẹyin na tin gbọ e tin gbọ baye e tin gbọ awon orin ti baba yi ti won ti ko nigba ti won be loke pe awon orin to je pe beyan ba wa ni ibi to tin se party gan wo ba n gbọ orin baba victor laya koni le fi para yo mo jo ni beyan o ba ti e le jo yo mo mi legbe yo mo mi legbe ka tun mu omi wa ninu awon orin baba victor laya

Yomi ni bi na ni ati mo gbese ndede sibi lori eto orin atijo loni nibi ti ati se agbeyewo orin Dr. Victor Abimbola Olaya OON ose ton bo na ni atumo lanfani lati mo pade nigba ti atumo mu awo orin mi wa se ti igboyin digba mi ta jomo pade ara wa ke ti o mo ka tun gbo o kelemi o mo gba oluwa re mi lekun idowo loruko temi omo kan bayi bi egba agbeje omo ore birin ni so pe ire latun fi pade lori eto yi lose ti nbo ire o dabo

kiyin e kuro le e ku isimi oni lase lowo eledua eyi ko ni je opin re fun wa akojopo royin la mu wa fun yin lati kon ni glow 99.1 fm ijapo state akure oluwa remi lekun idowo loruko temi saaju egbe oko tin be ni royin na ile ise olopa se idanileko fawon osise re ni isowo lo imo ero igbaloye lati ile igbojo agan tako igbesumomi ajo serapun lo ti pe banki apapo ile yi lejo lori awon owo ti won ti yasoto fun eto edibo lati ile okere awon alase ile saudi ti mu esun wa nipa awon ti won popoda latari akole eto waye ni pawako ofurufu lori lede ohun aroyin ke duro pelu wa o ti e darapo mo wa iroyin na ri lekunre re igbimo te ko to nile igbimo asofin agba lori oro eto ilera je ko di mo pe awon ayederu ogun ati awon ounje ti kokoro ti wo ni o je eyi ti o tin koni lominu nipa eto ilera awujo pelu ikilo pe awon ti awon eyan nlo lati wa pelu ni ilera nlo tun le mo mu ki won mo share alaga igbimo te ko to ohun palibu banigo so pe awon oro yi na ni o tin fariwisi lati odo awon alenu loro nibi ipade kan leyi ti won se lori awon abadofin to ni se pelu eto ilera o so fa won akoroyin pe ile ise ti mojutoro eto ilera lapapo ile yi ni o ti n bere fun akoko lati wo sakun abadofin ohun ati lati mu erongba re wa leyi ti yo sanfani fun awon aralu pelu alaye pe ile igbimo asofin agba ina ni ko ni lokan lati mu ki nkan buru si o fi dire mule nipa ifarajin igbimo ohun lati mo pese awon ojutu sawon isoro tin koju awon mo Nigeria ni ti oro ilera ile ise olopa ile Nigeria lo ti se idanileko fawon osise olopa ogbon lati mo samulo imo ero lati ile jaweso bi owoja awon tako igbesumomi iserobalu ati awon iwa epa mi awon osise olopo ohun ni won ti keko jade nile ise ti mojuto idanileko awon olopa ti nbe ni ipinle Kano leyin igba ti won ti pari idanileko won ni ipele akoko nigba ti n soro nibi ikeko jade ohun eni ti o je oludasile ile ise ohun eyun adedoyin akerele je ko di mimo pe idanileko yi na ni be lara akitiyan lati ile mu ki owoja awon osise olopa ki o gbowo si nipa awon ohun to jomo imo ero igbalode nipa ti irin ajo oju ofurufu ati lati le mu ki nkan rosomu ninu isa mojuto eto abo ile yi ajo ti mojuto eto oro aje awujo ati akoyawo ise serap nlo ti pe ile ifowopamọ apapo ile yi cbn lejo lori bi o ti kuna lati salaye nipa bi owo ti won ti asoto fun eto idibo lowo toto milionu mefa to le esun meta le logun lowo dola ti pora ati owo to le ni trillionu kan ati esun meta le logota le to je ti owo awon aralu ninu atejade lati owo ayewe owo apapo ile yi ninu eyi to mo wa fun ti odun 2023 ajo serap ohun ni fe ki ile ejo mo kan nipa fun banki apapo ile yi lati mo salaye nibi awon owo na ti rin awon ti won janfani re ilana ti won fi san pada ati lati mo salaye awon osise ti won be nigbonu bibuwolu ati pinpin owo ohun ajo serap ohun lo soro idi mimo loni ninu asiade kan lati owo igbakeji adari re Kolawole Oluwa adari nibi to tin je kodi mo pe iwadi lokun ojo kan ina ni o fihan pe ile ise banki apapo ohun ina ni o lebo leru nipa awon owo to ti pora na
eni to ti gba kan ri je omo ile igbimo asofin ti ipinle osun olatunbosun oyin ti loye lo ti sekilo fa won ekankanrin meji ti won le waju ninu awon tin dijedu ipo are fun ti odun tin bo yi lara awon ta ti ri igbakeji are teleri atiku abubakar ati peter obi tako mimo se awon ileri leyi ti o le da yanponyanrin sile ninu atejade kan leyi to ti awon akoroyin lowo loni ini oyin to loye ohun ti kedun pe nse ni atiku ati obi tin se ileri alangba lati le mo fa okan awon aralu ni didibo fun wa o je ko di mo pe ikede lati owo awon mejeji yi lati da owo iranwo epo bentiro pada bi won ba dibo yan won ina ni ko lesson le ati pelu pe e ka nje ka awon ijoba ina ni won ti sun si eyi ti won fin gbe igbe aye won labe isejoba ti ko si iranwo ori epo Akojapero yin len 30 si lati koni Glow 99.1 FM Ejapo State Akure baba pada de la motese waju emo yukuro an pada bo Shewen ka bo pada siara royin ni koni Glow 99.1 FM Ejapo State Akure eli bawa dore lori awon ikoni ibani dore wa won yi www.glowfmradio.com loju opo X wa Glow 91 FM loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM Akure Instagram Glow 91 FM loju opo YouTube wa Glow FM Nigeria ele igba itakun opo Glow FM lori ka ipate itakun si Google Play Store tabi ke gbo wa lori ero Radio Garden nibi kibi te ba wa lodi agbaye Atun le free nshewo si ara ikoro njowa lori awon number yi 0704-700-1991. Iroyin wa ti role oni inte sowo waju. Olugbe nilu merin nijoba ibile jega ni ipinle kebi ni won tin ra webe si gomina Nasir Idris lati ti mo anda si awon esun ipaniyan ijinigbe ati biba ileje lati owo awon agbebon kora awon olugbe ohun ni won je ko di mimo pe awon akolu yi n lo ti mu ki pupo ninu awon tin gbe ni abibe ohun mo fi oko won sile nigbati awon idile kan na si ti padanu ibu gbe won ati bi awon mo won ti se di eni ana nigba ti infesi si oro yi ile se olopa e ka ti pinle kebi moriri ipo ti eto abo ti o wa ni ipinle ohun to si je ko di mo pe awon e ka nje ka ile ise ti mojuto oro eto abo ni won ti n te si waju lati mo gbo awuyewuye leyi ti awon eyan so ati lati le mo seke nbe awon akolu igbesan as let's the mountain pelemo owojare ni gbojo agan tako awon karamba ni eda ti won tin sose lawon agbegbe ohun ile se olopo ohun wa tesi waju pelu bo tin ra ebe sawon odo ati awon olugbe tin be ni agbegbe ohun pe ki won kuraro ni pipagidi na kuna kebisi sokoto nigbati won ba se ifeonu o pelu ikilo pe rufe igbese bi leyi nlo le mu ki awon mi tin lo popo na won mo farakasa ninu isele na ati lati le mo mu ki o mo nira fa won eso alabo ni jise ise irijo won Ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria Democratic Congress NDC ti jẹ́ kó di mọ̀ pé yíyọ orúkọ ọmọoyè òun ti ìpínlẹ̀ Kaduna kúrò lórí ìwé ìdìbò ti ọdún 2027 ló ní í ṣe pẹ̀lú ìpàsípayọ léyìí tí ó wáyé lásìkò ìforúkọsílẹ̀ ọmọoyè òun tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Danjumala. Ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ pé àkọsílẹ̀ òun léyìí tí àjọ INEC tó jẹ́ akọ̀wé àjọ INEC Rose Oriaran Anthony ti buwalo na ni oni akonu awon oludije si epo gomina Mary Diniogun ati awon olubadije won sugbon ti ko si oruko Danjuma lara awon pelu bi fa kaja tin be lori ticket ti omoye si ipo gomina ohun legbe oselu NDC ati ipasipayo iforuko sile eni to je alaga egbe oselu NDC nipinle Kaduna Modika Ibrahim lo se alaye yi loni nibi to ti je ko di mimo pe
isoro leyi ti won koju ni oju opo ibanisoro lasiko igba ti won fe fi oruko moyo un sowo ina ni o mu ki eleyi mo waye sugbon ti won pada yanju re ni kope kope Wayi o gomina ti ipinle Oyo tutun je omo ye si ipo are legboselu Allied People's Movement APM Seyi Makinde ti se ileri lati mu ki ijoba alakoyawo ki o fese mule lati le gbojo agan tako iserubalo ati aisabo ati lati le mu opindeba ise ohun osi ni won gba ti won ba ti diboyan ohun lodun 2027 Makinde n lo soro yi nibi ipade pelu awon aralu ni ilu Yola ti solulu ijoba ipinle Adamawa nibi ti awon omo egbe oselu APM ti pejupese si lati le fori bari saaju eto dibo ti odun 2027 nigba ti n ba awon akoroyin soro Makinde ina ni o gbajumo okan lara awon opo merin leyi ti o tin pekelo lasiko ipolongo ibo re leyi to ni se pelu mimu aye rorunba awon ti o ku die ka to fun lawujo ninu iroyin lati ile okere awon alase ti orile de Saudi Arabia ti won be nigbonu irinajo oju ofurufu ni won ti moroyin wa pe eyan mejila lo ti dero orun nigbati eyan Mesan leni odunun si farapa ninu ako ile to waye nbo wako ofurufu King Khalid tin be ni Riyadh leyi to si je akolu eleketa laarin ose kan si pokako ofurufu ohun iroyin je ko di mo pe awon ti won di ero orun na ini awon mo orile de Saudi Arabia merin eyan meji lati le Bangladesh eyan kankan lati le America Egypt Jordan Syria Palestine ati Sudan awon alase ohun fi kun pe gbogbo awon ti won farapo ohun ni won ti gbe lo si ile iwosan fun itoju ati pelu pe pupo ninu won ini won be ni ese kan ye ese kan run awon ti mojuto igbonu pawako ofurufu ohun ni won muroyin wa pe ise ni pawako ofurufu ohun ni won ti mu asoroba fun gba die lati ile iwosan kun bi nkan ti baje to ni pawako ofurufu ohun ati lati ile mojuto abo awon arinrin ajo awon osise ati

wa ni oluso agutan mi emi ki yo se alaini nitori ti o mu mi dubile ni papa oko tutu o si tu okan mi lara o ti mu mi lo si ha omi didake rororo eyin na ni mo fi n ki gbogbo eyin ti eje ololufe ati ololugbo eto yi lati ni ijo pe e kaabo tori akotun eto lati ni ojo leyi to ma n de si eti igbo yin ni gbogbo ojo mejo ni ikani alalubarika ikani glo 99.1 fm etimo ba ti ma n se ni gbogbo ojo mejo mejo ti nje ojo oseme ba ti se na la tun se loni o ikankan o ni ye pada nbe ha si ni yo nkan kan ko nu gbogbo awon nkan ti a nse lori eto yi ayin apostle prophet alade adeniyi lo ko ti mo nje awon kan ma npe mi ni baba oni keke ina keke elija mo ki yin e kaabo sori akotun eto yi fun ti ojo osimi ti one iroyin lolokan ojo kan lati nu ijo kakakiri orile ede agbalaye ona la ma fi nbere lori eto yi ona la fi bere loni abala keji ti o ye ko ri be nje o ye ko ri be abala na o na ko ni gbeyin lori eto yi loni ṣugbọn awọn ayipada kan ti kan nbẹ ni pe elemo lori ofe ati anfani lati wi pe ki e pe wole ni abala nje o ye ko ri be se o ye ko ri be ṣugbọn e la anfani lati fi atejise yin ati erongba yin e le fi sowo si ori whatsapp number mi nigbati ababo si abala yi number ti e mo fi awọn akonu ati awọn erongba yin lori awọn royin ti abaka atawọn kankan ti nsele number ti e mo fi ti e mo fi sowo si app mu wa si eti igbo yin e je ki bere bayi na o lati awon iroyin leyi to je wipe ti o ti nje yo nibe lati le america ni won ti nje kodi mimo wipe awon mo orile ede america won si ni igbagbo ninu olorun ati ninu awon ise iyanu ati ajinde jesu christi gege bi itopinpin kan bi o ti filede iroyin kan lo ti nje kodi mimo wipe

awon itopinpin kan ati ifimufinle kan eyi hun to je pe ti awon omo kan ti won nse kakakiri o na ni o ti se afihan wipe yin se ni awon to ni igbagbo ni ile america si olorun ati je iyanu ati ajinde jesu christ oluwa wa won si po janti rere o nigba to je wipe ti won tesi waju ninu awon iwadi won ti won se ni won ti nje kode memo wipe bo ti le je wipe pupo ninu awon eyan ni won wo ni wo wipe nse ni awon oniruru ipe ninja o na ni o nkoju isewadi ati itopinpin nile america won ni sugbon pelu bi awon eniyan ti ni igbagbo se won ni pupo ninu awon ti an je omo bibi ile america ati awon ti an je olugbe ibe ni an si ni igbagbo ninu olorun to si je wipe pupo ninu won ni an si ni igbagbo wipe labe bo ti wo ko ri o jesu si ma jinde ni ko pe ko jina yi bo ti le je pe awon itan kan ninu akole itan to nbe ninu iwe memo o na lo ti fi han wipe igba kan nbo o to je pe jesu christ yo de bi o le loru to je pe ajinde na yo wa soju gbogbo wa ti kaluko wa to je pe ti awa ma duro de idajo ni iwaju olorun ewo iroyin eleyi ti mo mu wa yi o mo nbe o ni oni ibudo kan ninu itakun ti nse ati jade awon iroyin to ni se pelu awon omo leyin christian bakan na ni iroyin kan na ni o mo jeyo o lati orileede gana ni orileede gana lo ti ngbe igbese o lati wipe ki awon na ki won fo fide a nse iwasun ninu awon ko akero ni tibutoro orileede ohun ni bi orileede nigeria ba won na bi an ti nte siwaju latu ti pada se atugbeyewo iru ofi be iroyin kan tin je ko de memo bayi wipe alase ijoba orileede gana lo ti bere si nse ipolongo ati ilani loye to ti nla gbogbo awon ti an je araalu loye lori awon ofi kan tuntun ti o ni se pelu oro irinna oju oko ati igbokegbodo leyi ti yo fi ofide alanwa sun tabi mo taja ninu awon oko to ba ti je ti oko akero won ni pataki awon oko ti o je bosi nla borogene ti nbe nbe won ni eyi lo mu ki won mo pe akiyesi awon eniyan si wipe ewo ewa gbo ba ti nse tele lati nkan bi odun die seyin o na ni a ni le mo tesi waju lori re mo won ni ofi yi to je ofi ti o ni idena eyi to ni se pelu irinna oju popo igbokegbodo ti oju popo irinna ohun igbokegbodo oko loju popo eyi ntodun 2026 o na ni awon sofi orileede gana ni won mo gba wole o ti an si fowo si ninu osu may nigba to je pe ti o fi yanana re ti o si bere si nso tuperepere nti o fi on to dale lori o ni ka ma polowo oja tabi ka ma kede yin rere ninu awon oko akero o na lo ti di esun kan to je gboogi ti won mo ka si awon eniyan lese bayi ni orileede gana lohun won ni enikan to je wipe ti aje oro na ti o ba ti simo lori tabi ti won ba gbamu wipe o nse ru be ninu oko akero o na lo di wipe yo ma ni awon esu gbangko to po janti rere bi mewa ti adota ti won mo fi kan tabi ki won tun so wipe ki o lo fi odidi ewon osu mejo ki o lo fi jura gege bi iroyin yi ti wi won ni wipe awon igbese ti won gbe yi eyi hun nipa isagbe kale ofi ohun o na ni oni je ki enikeni ko lori ofi abi anfani mo lati wipe ki o mo kede eyin rere christ jesu oluwa wa tabi ki o gbe bibele kan bo nse iwaasu kan nitori pe ko mo ba dari okan awako ati ko mo ba dari okan awon eniyan ti nbe ninu oko ohun iroyin yi mo po janti rere o nbe ni oju opo kan ninu itakun eyun to je pe ti nse ati jade awon iroyin to ni se pelu awon omo leyin christ eyun christian daily international online o da iroyin kan na to nbe ni iwaju mi nibi to ti je pe won ti nje ko de mimo lati enu pastor kan olusagutan kan eyun pastor shas ozasuwa one ti an ba niru bona boy tabi weak kid ninu ile ijosin one nje ale je ki won di irawo lai se wipe o ba ni owo ije gudujera tabi owo aje banunu ojise olorun pataki kan eyun olusagutan pastor ozasuwa one ne o ti nje ko de mimo wipe awon kankan to je wipe to nwo niwo bi oro esin se nlo si ni orileede nigeria o na ni wipe ti won ba ti e wa se aseyori lati pe ki won le jere okan awon kan ti won ni ebun pataki ti won je ohun korin wa sinu ijo nje ki n se bi igba ti won ba so wi lai ni owo pe a nje ki won ni iwa ajebanunu nje a le yi okan won pada patapata ki won si bere si n jere
okan fun olorun ninu oro re to so ninu fona kan ti olu ori ero aye lu jarapa ni kope kope yi pastor ozasuwa ona lo fi awon ikankan ti an je wo ki ilu mo ohun ko ni omo orilede nigeria yi mbona boy ati whisked n lo mo fi won se awon apere wi pe nje ile ijosin kan kan nje o le ni iru awon eniyan won yi sinu ile ijosin won gege bi irawo to je pe ti o jale jako lai se wi pe uyan ba ni owo ninu pe a nwu iwa ije gudujera ati awon iwa ajebanu ati kutomi leyi to je pe ti o ti gba gbogbo orilede nigeria kanrin won ni oluso agutan ohun ona lo fi ibere ohun lede o latari ti o fi nbere oluso agutan ohun ohun lo nbere lowo gbogbo awon eniyan ni pataki awon ti an je oluso agutan wi pe kini ojuse awon ijo olorun ati awon ti an je adari ijo lati rimo wi pe nse ni won mu idagba soke de ba awon odo langba ki won si mu won wa si iwaju olorun loju na lati wi pe ki won le mu awon iwa kuto to tin be ni owo won tele tele ki won le mu ku patapata nigba ti o wa nsoro e wo ma tun soro mi to po gangan to po janti rere nbe hello si itakun kan ninu ibudo e lo si oju opo eyo ninu itakun kan ninu eleyi awon tin se ate jade awon aroyin to ni se pelu oro omo leyin kristi ko ma ti tan be iroyin mo si nbe ni waju mi to po janti rere o nigba ti iroyin kan na tun je kode mimo ni iwaju mi bayi bayi wi pe ojisi olorun kan ohun lo mo ti bere o oni nje mo le dari awon eniyan lai se wi pe mo ba ni baba kan ninu emi eyun gege bi woli abi ojise olorun kan okan ninu awon ojise olorun to ti je pe ohun kan na ni oludasile ijo kan ti a mo si global revival gospel ministry dr john apami ona ni o ti bere si nbere awon ibere kan o wi pe nje eyan le wa gege bi ojise olorun abi ko mo tesi waju ninu ise iranse lai se wi pe o ba ni baba kan ninu emi leyi to je pe ti o lo ma so ohun ko fun tabi ti o lo ma fi oro lo ninu eti se ti awon ati jade kan fọran kan ti won fi lede lori ero aye lujara ni kope kope yi nibe ni apami n lo mo ti nbere ibere yi o oni se eyan kan le wa ko mo dari ijo abi ko je adari kan laarin ilu leyi se wi pe o ba ni eni emi kan ti n pe ni baba mi ninu oluwa o wa tesi waju ninu ibere re ohun wi pe nje oluwa re nje o le ni idagbasoke lenu ise iranse ati wi pe nje o le leni to je pe ti yo mo to ohun sona ninu gbogbo awon kan ti ohun ba nse ohun leyi ti an pe ni mentor won ni ijiroro yi oni ona lo se pataki fun awon ti an je ojise olorun lati wi pe ki won le ni ibasepo to danmoran pelu ile ijosin won ati pe ki an ba le mo ba awon mo ijo won fikun luku lori kore ati pe ki an le ni akoyawo ninu ile ijosin won ati wi pe ki won le ni eti se ti isiro ti o nepon ninu ise iranse won lai se pe won ba se lo nba enikan ti won pe ni baba mi ninu oluwa e wo iroyin yi mo po gidi gangan mo ni o e lo si itakun kan oju opo tin se atejade iroyin to ni se pelu awon omo leyin kristi iroyin kan na leleyi to na tun be ni waju mi o leyi to wa lati orilede nigeria won ni iroyin yo mo lagbara o ni orilede nigeria ni awon omo ogun lo mo ti fi akoroyin kan to je omo leyin kristi to si je ajafeto omoniyan won ni won mo fi sinu ahamo o won ni akoroyin kan leyi to je wi pe ti o npe fun iti se ti igbo minira elesin ni orilede nigeria won ni won mo ti lo fi kele o fi gbe o ti won si fi sinu ahamo lai so pato aiso kan pataki ti won fi kan pe bayi kasa bayi kawode ni nkan to se o won ni awon kan ti won je omo ogun eyun soldiers ni o lo fi kele o fi gbe ni ile iwosan kan to je ti ile ise ologun nibi to je wi pe ti awon molebi re ti awon agbesunmomi fulani bandi ti won se akolu si nibi to tin gba itoju lowo lowo lore songo to je akoroyin pelu ile ise truth nigeria to tun je akoroyin na pelu ile ise ati ajo aladani kan to je ti orilede agbalaye oni amo ti fe kile o fi gbe o ni ojo aje tin se ojo karun osu kewa odun ti a wa yi nibi ile iwosan kan to je ti ile ise ologun ti orilede nigeria ti nbe ni maswet cantonment eyin bareke eru kaba ni ilu jos nibi to je wi pe egbon re kan molebi re kan ti won ti ntoju re lowo lowo ninu awon atejade ati itesiwaju ni won mo nje kode mimo bayi wi pe eni afikele o fi gbe yi nibi
gbogbo lo wa wa bayi gangan o hello si oju ewe kan ni ibudo tin se ati jade iroyin to ni se pelu omo leyin christi bakan na ni iroyin kan na yin lo mo nbe ni iwaju mi bayi lo yo ni biti oluso agutan kan ti won tule ni orile ede china o ma ti so nti oju re ri o ninu ogba ewon o wa ro awon amufin wi pe edakun dabo e mo fi awon omo leyin christi e mo fi won le e mo ran won lowo ni gbogbo gba okan ninu awon ti o je ojise olorun to nbe ni orile ede china tu je kuti ohun asun ipada bo christi jesu oluwa wa eyun extra jin on lo mo ti bere si nsoro to si nlo awon iriri ti oju re ri ninu ogba ewon ti o bere si nso fun gbogbo awon eniyan o wa nje ko di mimo won ni se ri awon yara oni yara ribeti nibi ti won mo nku awon eniyan bi ogbon jo si yi nibe ni ohun mo wa o oni koda ibi ti won ni pe ko mo sun si bi igba ti won ba so wi pe ibi ti o fararo fun ohun ni o wa nje ko di mimo bayi wi ko ni gbogbo awon ti won ba ti fi sinu ahamo ninu ogba ewon yi oni metala ona ni oju won mo han ri o gege bi iroyin kan ti o so oni lati nkan bi osu kewa odun 2025 oni won mo ti fi ohun sinu ahamo o latari wi pe lai so pato awon ese kan ti ohun se oni nigbati o wa di osu keje leyin igbati are president trump ti o ni owo lori ejo ohun pelu eni ti o je are orile ede china eyun sigpin won ni nibe asiko ohun ni won se wa tu onle ti won yonda ohun o oni pastor jim o so lo so oro ye fun asoju ko royin iwe iroyin christian daily international wi pe oni bi nkan ti ri ninu ogba ewon oni ko fararo oni o lagbara pupo nitori bi pe awon eniyan bi ogun bi ogbon ni o mo nkora won jo ti o mo nsun asun le osule ninu ogba ewon oni won ti e fe mo bo ti je won mo ru eni to je o ba je ojise olorun ju be lo wi pe kini e lo si oju ewe kan o ninu itakun ri ni ibudo tin se ati jade iroyin to ni se pelu awon omo leyin christi oniruru awon iroyin na ni o nbe ni iwaju mi loni to ni se pelu oro awon omo leyin christi sugbon lojuna lati ri pe ki n o le fi ori ofe le lati ri pe ki e le da si awon eto yi bo ti le je pe ni le pe wole lori eto yi ohun kan ti mo fe ki ajo da si ni abala wi pe nje o ye ko ri be loni ona meji nlo mo pin si o nje ko ye ki awon eniyan ki an mo bowo fun awon ojise olorun ti an ba ri mo wi pe lotito ati ododo ojise olorun ni won ti o si ni ese kan pato ti won se abi ti o si ni awon nkan kan to je pe ti won ka mo won lowo pe boya nse ni won ti lu ofi ijoba o nse ni won ti lo se awon asemose kan nibikan o sugbon lori wi pe won wa sun kaakiri abi won soro olorun ba tabi won soro tako ese kan abi esin me nje o ye ka ma fi kele ofi gbe won debi wi pe a wa ju won sinu ahamo lati pe ki won o le wa nbe pepepe nje ko ye ki ijoba orile ede agbala aye ati ijoba ni awon orile ede kokan ati ijoba ipinle ki an ma fi owo olorun ki an ma fi wo awon ojise olorun won yi emi o so wi pe awon ojise olorun kan to je pe won ni ebo lord wo to je pe owo won kun fofofo fun awon iwa koto lori sirisi tori lai pe lai jina yi ni nkan bi ojo die seyin o na ni eni ti o je alaga ajo EFCC ninu awon abo re ti o nje lori iwa ajebanu ati iwa abaje lo nje ko di mimo wi pe o ni ninu awon iwe ti nbe to je iwe akole oni popo ninu awon ti aje oro ti simo lori ti won nbe ni inu agodo lodo awon iyun ninu ahamo oni popo ninu won lo je oluso agutan o ti le so oni imamu olowa ninu won sugbon iru awon to je pe ti a ba se ori kini won iwadi le won lori ti a si ri mo wi pe nse ni won o je bi esun ti won fi kan won to je pe nse ni won polongo oro olorun ti won wa sun oro olorun nje ko ye ki won mo tu won le nje o ti le ye gan nje o ye gangan ki a so wi pe eni to ba je ojise olorun ki a lo ma fi won sinu ahamo tori bibeli je ko di mimo wi pe oni ki a ma se gbe idajo ko ejo wa lo si odo awon kefiri lorile ede nigeria lowo ta wa yi nje oro won ri be yi lawon nkan to je pe ti e ba mi fi atejise re te fi sowo sori whatsapp mi number whatsapp todo me to je pe tin o si ka se ti gbo awon mo orile ede nigeria tin gbo
mi gbo eto yi ni ojo mejo lone aimoye awon atejije ti o ti nbe ni iwaju mi sugbon a ko gbogbo epo lojo mejo a bere si nka se ti igbo eyin omo nigeria awon te ba mi dasi o na nu ne number to wole sodo mi ni 08060966438 le kan si whatsapp number mi ni yo whatsapp number mi atejise nikan ni ke fi sowo e mo pe atejise nikan o ni ke fi sowo si ori number yi si oju opo yi 08060966438 ko je bi o se so pe won o je loni lori eto yi na nu ne titi di ojo mejo loni ti christ jesu oluwa wa ti o ba fa bibo re seyin ta tun jo ma pade lori eto yi apostle prophet alade adeniyi lo ko ti mo nje awon kan ma pe mi ni baba oni keke ina keke elija loruko jesu a o ma ni je bi olorun o a o si jo dele ologo

0: O kare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbolo
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika re
2: Le mole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM.

Iba omode iba agbalagba. Iba oyun onu iba se di o. Iba loba loba iba nijoye nijoye. Iba gbogbo awon ware fa nbe. Ah iba won ba mi nile o. Iba won ya mi ninu ile lale yi. Ah iba won ta julo. Iba won to tun ju awa na lo. Iba lale yi o.

ba gbogbo awon soro soro nile ko tu ojire o ibalale yi ah iba gbogbo awon eyan ta jo nse eto yi ta jo ntuko eto aye toto ibalale yi o e ka le ku simi o nibi kibi te ba ti n gbo wa lale yi ni kan glow 99.1 fm ah Nija po nlo akura ibe la wa ta wa sunsu l'Olorun oba ti fun wa ni alaafia ati gbogbo awon eyan ta jo nseto awon ta jo nseto yi o pin sona bi meji ah ke ko tumo juba lo wa awon ta jo nseto yi ni kan ni glow 99.1

gbogbo àwọn tí bá wà lọ lórí Facebook lórí internet gbogbo yin patapata na mu nki o oda eja se bayi eh mo de loni o mo se mande lojo ojo mejo mejo omo ba osatui oye wole akani alaroye ekiti emi lo mo wa ni gburu osan ekiti emi lo mo awoye meso ni bi ku ele meso ni bi pepe ye tin gbe lu agogo de nle baba to bi ni lomo orere lo le awon awoye ah omo ba ni ki o ori ti oba dade inu agogo de ni tin wa o bo ki n pe eka le yi aye toto aye akamara ama eti mo pe abala meji la pe to aye toto yi si abala akoko in la ti mo mu blood tonic ta fe mu wa fun alale yi ta fi sari kogbon lale yi mo nbo eja lori ba wa darapo mo wa lori Facebook wa lale e lori sa si fun o osatuyi oye wole lori Facebook yinu to ba je lori TikTok wa ni e lori sasi fun alaroye ekiti TV e lori sasi fun be ke ja jo mo lo lale yi ke ja jo mo gbara ka si data le yi lagbara lowo Olorun ibanu je oni kan wa ka jo mo wura wa kedere tori isele ta fe mu wa lale yi o tun gbenu tan o ogbenu tan enti akoko fe bara wa fi se blood tonic oro akoso tale yi ni o ah gbogbo awa eyan tin be laye pata atomode atagba n loro yi ba wi o eja wa ru bayi pe koda bi ise ta ba n se ja mo fogbon se bo ba je ise aladani la ba n se to je pa wa gangan gan ni si o ile ise wa to je wa gangan ni director to je pe ise aladani ni o ye keyan mo fogbon se o ah opolopo ni o ki dede fogbon se ise to ba nse asimo bi wahala wa wahala o ni ba wa o koda bo ba si se ijoba le yan ba se tin gbowo osu tin gba salary ah eja ma fogbon se ije abani wi pe ah akin si se oba laagun oko oba ada oba ko bo ni sa gbogbo wa lese o a ni kuku ojiji a kuku ni ba kuku owo owo lagbara lowo olohun a opo elumi o ba ni nkan ti abi won gbese fun ya bi ton ba di pe won nbe pe e mo binu e se bayi o ya mo gbebe a opo ninu awon tin sise ijoba na won fe lu agbara tan patapata a ni gbe pe o epe oni ye wa isele buruku oni sele si wa sele kan sele lakure oloye mekun lenu bi ojo bi meta si bi ta wa ah oga opo eyan na ti won ti mo pe boro na se je a ni si se oba laagun a ni kuku buruku ibanuje oni kan wa bo ba jenu se ti wa na eja ma rora si eja ma fogbon se ka ma sora ka ma se agbalagba ka ma sora ka ma se omode tori akan wora wa ni image ara wa la nwo nje awa mo bi kaluku wa se je se mo tin benu omode ni abe mo tin benu agbalagba eja ma rora se o ibanuje oni kan eja lo re darapo mo lori Facebook e seun olayemi sikeli awon tin ba wa lo lori Facebook yi ni well done sir ko ni baje o e seun seun oda ko je bo ti je ko je bo ti lohun o je iyen gege bi blood tonic ti mo fe kamu lo le lale yi ti mo fe kamu lo lenu gbogbo se ta ba nse opo si se to je pe yo gbepe to si je pe epe oni ran wa la bi oni sele si wa e je kamu wi pe aye toto aye akamara aye toto aye ayeyeye akamiye ti sele nle nile duniya buruko ni sele si wa o gbogbo eyin eyan ti ba n gbo wa mo ki pe e ka le yi o aku osime mo n bo ka lo re kan lo agba mi sele ta le yi

ṣeun ẹ kaabo pada ẹ kaabo pada adupe lọwọ ọlọrun ba eledumare bo se jenu lati odo sati restaurant tori agbo yi awa na ma ngbelura ide abani pe eni ba je bi awon to nsise driver kaakiri awon lokada gbogbo e kan si sati restaurant o ododo ni lagbara lọwọ ọlọrun e je fun yin ni number le kan si kale mo lo papapa la le yi 081-3233-9569 tabi 081-4791-0432 bo se jenu e seun isele ta leyi ta fe mu wa eyin ba mi nle e kale isele ta leyi o tun gbenu tan o lagbara ama ko wa si bi isu se ma wa to bi to ta wa ni robe bu be ni o fe ke ba wa da si la leyi ni o awon tin ba wa lo lori social media eje tun mo eje da ko won kinki won ajide bandele seun o Inspector Adebayo Oladele lati Eko ni won ti ma nba wa lo ese o ma kuru ye jonu ese ko ni nba je o eseun ase ibi ta n lo re igbekele omo eniyan san bansa ni ita fe mu wa lale yi boya ti re ni to sele si ladugbo kan le yin tabi legbe ibi te ba gberi arabirin kan lo bi mo meta foko re to mo mete ta e si jo ma ale bastard son bastard daughter eyi tun lagbara o da keyan o finu tayan eyin ko yo omo nigeria rere oro ta mu wa yi akure oloye mekun lo ti sele ilu bi ta wa ni sele yi ti sele arakunbirin yi o bi mo meta omo kunrin meji omo birin ayo kan mete tai o si jomo ale so wa ye ori be bawo gangan loko se mo pe o ma ale lawon omo yi mo bo e ja jomo lo lori facebook en te ba se darapo mo wa en te ba se darapo mo e lo re sa si fun osatuyi oye wole e ja jomo lo lori eto aye toto yi mo nbo lori sirisi mo gbagbe in ta wa nso lori eto yi ni pe egbe polowo oja yin wa o eyin onile ise lanla eyin oloko owo kekeke eyin onile ise kerejekereje egbe polowo oja yin wa tori gbogbo wa lati mo pe ikanni glow 99.1 fm orin kaakiri ni o ile ise radio amilu tititi kaakiri egbo agbaye ni eri pa won tin ba wa lo lori eto aye toto lati America lati ilu London won ma nba wa lo ni ki se pe ala fenu sokan o si ko farm ni apa ati were tori pe singina ati wa olohun ba jo jaka akiri gbugbu agbalaye eyan kan ba wa lo oni lati lati kaduna lo ti nba wa lo bayi o lo mo ipinle ekiti loruko to esiun e ka le yi o aye lokun aye losa riri aye yi awa mu nwa ni o pe baba re ni to jin koto awon ti sele be o ba ti sele si ka won na mo ba jin koto ni la se mu sele yi wa ibanu je oni kan wa lagbara olowo olohun a mo ni kan yonu oda abo lo se wa je tori mo fe kan ba wa dasi lale yi eyin ti abo sele si family yi kan ri ni arabirin yi is akure ni sele yi ti sele ama won kin so mo akure o won kin so mo akure lawon ti sele yi sele si eni to je oko eyin won je driver oni moto ni ninu oni moto to je olohun gba fun olohun gba farakunrin na oni moto bi meji bi meta mo nbo

Seri arakunrin yi to je onimoto to fe yawo yi akure ni won ti pade o ni fe daada ai yawo ta n soro n pare yo je ni to je pe agbo ni ta tele tele agbo o na n wa lati ibi kan ni bi pe keyan mo tagbo arakunrin yi wa gbe kuro ni bi an kiri agbo ki o so de eyan kan pataki o so de eyan nla o ama koda eyin te fe ba e mu fe ke farabale gbo sele ta leyin bo le yin o si bimo meta ti meta ta o si je omo ale ikan ninu awon omo yin o je omo odun meta omo odun marun at omo odun meje o bo si je ri bo gangan la wa gan se gbo si ai eyan kan pe wa lona oda pe atoko eto aye toto o fe ri yin o ah mo si je ko ye pe mi o si lakure lo to si ni ama ngba ti mo ba dakure pada yin lojo ojo jima ti ojo jima je tai iya oro te fe ba wa so e so ki e so lori ke se voice note ke se voice kini se ori phone olohun ni android phone o si ni big phone kokan oda mo ti ba dakure o yin bo wa ba yin ngba ta dakure emi si lolokada temi ma nlo ti o ba ni awon eyan to fe ba wa soro ti won si le wa si office ti wa mo pe olokada yi olokada oya o ba gbira la mo ba ta mara la ba lo ri ba ara birin yi ni ona oda ta ba tin de bi eri abi ibi le iwe kan yi o mo bo in salaye fun yin daada mo bo a ba si gbo on ti iya e fe so isele ti iya e lo ya mu wa ama bi a se wa jade sele ya yi un lo ye ka mu wa yi un la le to ni ni o ama nigba ti a jade ta mo wa ri iya kan ti o ki olokada emi o ti ijoko sori okada o wa ki olokada yi wa olokada na gba iya alagbaja e mo ku role o won kira won daada bo le lo a o lohun ti gbe o ni baba kan to n gbe ki ohun o ni le gbe yin o emi wa pe a ona ile si lohun lo a ona ijoka won ni wa ibo ni mama lo ona ijoka ibo na ijoka la wa na n pada si e ja gbe iya yi e ja gbe bo te je owo okada tin be lo won won fi le raru obe eyin ko yi n bo

mo ba ni ki arabirin o joko emi joko ara iya yin na joko seyin temi tori ko si bi to re o ti o to re o si laye yi na olokada ba nbe lowo iya igba iya alagbaja nbo le ti an bo lowo ni awa oni be mo la nbi ni oni odo ore un kan ni ohun ti nbo ti won ni won ori ko wa le won ori lati bi odidi osu meji ah pe ki lo wa sele oni ore un yi o odo ko re lo ti nbo ati awon mo wa nle amo iya yi o di kon dismiss ni won ori mo ko wa lati bi osu bi meji bayi pe kan mo wa so pe ohun na o lo be ko ohun lo sabewo e tori gba ti o ba de ko ma so pe awon ma so pe lagbaja o beri re o ni o na se gbera o lo ko ti e gangan lo pe un pe ko won yoju sohun la rabirin ba lo won yoju be je kini to sele won atolokada bere sin ni soro iya yi wa so fun wi pe ore ohun yi ni o o bi mo meteta pe awon mo meteta to si bi o ya un lenu pe o je o ma ale ah olokada yi wa ni pe eyan se omo meta meteta jo ma ale won si o wa lodo oko ohun na bawo lo se je olokada e bere debi kan pe abi se oko ti won fe o le ko le bawo ni se ko le jupaju se lori bed ni je mo pe eni teyan o gege bi ba mo mo fe ke ba wa da si lale yi arabirin yin ti sako nle lati bi osu bi meji bo lo se aje o mo nbo e kale e ku kale

ya de olonje mo mi nu mi dun oke yin na o e seun eyin te ba se n dara po mo kan ni glow 99.1 fm ori eto aye to to le kan lu yi o e lo re sa si fun oruko ta nje o satu yo ye wole ke ja jo gbo sele yi e ja jo mo nwura wa live and direct in o stream daada be ni oda narabirin yi wa nsoro pe oko re awon olohun wa bere pe abo lo se aje olohun gba wo ore re ni o bayi ni kan to sele awon lo arakunrin to je oko baba driver yi o lo so yi pe inu ile ara won ni won gbe o inu ile ara won ni won gbe ni lona millennium olohun seun lona millennium school eri abe ni eri abe nbe ni to e sa ja mo ba lo e ja mo ba lo to le ni to ba lo en lo babo be ni eni to ba lo babo awon isele won ya ni lenu bo le oko ati yawo se n lo bi 10 years ti bi 12 years ti won si feran ara won ti yawo si tun mo nbo idi abare oni yawo ohun lo o lo ja ko sina lori phone e o wa saji phone un le o na wa n le ohun o lo garage ohun o sise lojo na o saji phone le oni arakunrin kan o le yan kan wa n pe to so pe gege barabirin se salaye ni o o lo so pe oni won fi my customer oni yawo e fi store number arakunrin my customer lo fi store number yi oluwa bere si ni pe o lo pe ah won ni pe oda ohun kuku n gbe number yawo ohun won wa gbe pe hello eni te n pe o si nle beyin te se wa n pepe pe e ji pe ba peyan peyan ti o ba gbe o ti so mo si ni di phone oni arakunrin nikan ti ohun fi da lohun nu oni iyawo iwa uma ta jo wa lori okada o lo wa so pe o le ni wa so pe ah o wa nle ko si nle ko si wahala amo to ba ya yo mo pe ti awon se to ta awon fi pamo pe yo pada wa asiri yo pada tu arakunrin wa ni pe oni baba yi oko re hun in lo wa salaye be arakunrin wa mu phone nigbati awon message n wole o mu phone o si phone o iyawo nigba to si phone itan o lo bi whatsapp in bi whatsapp lo tiri my customer hun lo kan to wa ri my customer pe o se voice note ti o wa se in o wa fa ogbe okan sodu arakunrin pe aso ma le lohun te n toju bo oda abo ni o wa gbo voice note ti won ni arakunrin yi gbo ni won ni my customer yi in lo da nta laye pe oda e bo olorun ni wa mo ebi sa mo gbagbe awon omo mi o mo gbagbe awon omo mi nje bo lu si a je be pe mo gbagbe awon omo mi to ba ya olomo o momo o ikini ni arabirin ni okunrin wa wo yi pe ko fe ye dada won wa la arakunrin baba oko re arabirin o wa o direct voice message o safe e sori phone ti odo ara e gangan nigbati iyawo de kini to sele mo nbo e jajo farabale gbo sele yi laleye e ka le o e ku kale

ẹyin kọ yìí mo wọn ni baba ẹ ni ohun tẹ ti ni lọkan lati ta moto kan nigba ta arabirin ti ọja de o mu phone oko o salaye nkan kan fun won ni baba ẹ lohun o salaye nkan kan fun o wa mu first note yen first call o delete e danu amọ bi to ko wa ti wa wo pe a nigba to n wa gba number yawo yi mu lo wa ri pe foko wa mo ko ti yebe wo bo bo da ri pe won ti ka kini o sare delete e okan ya yi na o bale ko wa mo pe ya baba yi na ti kini o ti se kini o ti direct e sori phone ti e eyin ko yi omo Nigeria rere te n ba wa da seto yi ha mo yi pe won si ni fi ara won daada o gbe arabirin ko ninu agbo tita o baba na juwe shop e ko gba pe nta le bere ni e wa nibo lo se a je olokada e lo wa so fun iya yi pe baba to n gbe si eyin okada yi eyin te soro soro na nse o ye ko won kan ju kini ka won eyan o ba won da si ka won eyan o ba won da si arabirin wa ni to ba te wa ri be awon kan ma daruko ohun kan ma daruko n pe bo se sele re o ni o wa di nkan kan tan fe lo re se nkan omo Kwara State ni baba oni moto yi o gbe moto kan ta won gbera won lo re se nawo kan le laarin bi o ose bi meji si sele yi ni won dele won de Kwara nigba ti won debe bi pe temo iyawo yo mo toju ebi oko bi pe o ye ko mo ye yin be o baba na ka won mo bi pe won fe lo re se shopping o ta moto kan o ni lokan ogbe okan be lara re pe iwa baje iru ki wa leleyi o olo ri ese die ni fa won mo yin nigba ti o se tan o lo salaye pe awon dokita tan ba won se kini yin pelu owo rogun rogun to n fi se pe won bere lowo won pe se awon ni family doctor o lo so fun won pe awon ni family doctor won fun ni we kan tan stamp e abi tan lepa pe ka won lo re fun family doctor won yo le salaye fun won daada oda won gbera won pada wasakure oloye mekun nigba tan debe baba e wa lo re fun won awon doctor yi won la awon doctor lo wa la won pe baba ka won mo paro fun yin awon mo ti e ti e bi wa si ba won se fe se o tori be ni ba paru ko siyan ni ki doctor fi kini ranse siyan pe o se eyin ko le bi awon mo won yi o wa kan le se se ki eyin na o se ton printing si amo eyin ko le bi bawo lo se wa sele in ta wa mo nbe gangan ohun leleyi ka wa gba wi pe arabirin to wa saku ohun leyi gan ibite fe ke ba wa da sire tori abere nigba ti won so aba nipe ka gba pe arabirin yo wule sako eseun eja ko lo le na ai gba won de oko o pe yawo e o pe awon omo meteta o pe yawo o salaye fun pe ta lo la won omo yin iyawo na so fun pe iru question wo le nbere which kind of business question like this ma be emi le nbere lowo pe ta lo ni awon omo ta ni oro te nbere o na si ti ni fura die die pe oda se e to ba je pe emi le mi ni awon omo baba e ti tap number customer my customer o ti tap e sori phone o kan pe number yen ni pe hello pe bi yan se wa gbe te mo pe ko ti fi pe ri tele pe to emi loko my customer eyin le pe nigba bayi te hun so pe ko si nle te ni to ba si nle pe igba to ba sade pe o ti wa nkale bayi o ko n gbe phone fun oda oni barakunrin na se gbo voice iyawo yi gege bi won se salaye lori okada bi ta wa pe bo se gbo voice iyawo yi okan call ti phone ni o lati igba na won larakunrin so pe number arakunrin yo pada lo mo ko si si ifunra pe ara gbigbon ni immediately ti ara arakunrin ti gbon ti o ti so pe oda iwe ti won fu ohun re ohun ti lo re mu ba o lo re pe dokita
ti o ma ba on sayewo awon omo ati yawo ato na family doctor e wa lo re pe pe to kan salaye o dokita na e mo pa won dokita won kin paro pe boya bo ni pe mama e kan ti won ko le ti won ni won fun yin ni won ni kin se baba yi lo ni awon omo meteta yi bo lo se je o nti ara gbigbon ni won lo fa pe la so tin be lorun iya ta n soro pa re yi n lo ba jade ku onu le lojo ta n soro re yi o won ni titi di oni ojo friday ojo eti to koja yi un ni sele sele tori sele to e ka mu wa loni konu unandi iya yi ti lo en ta fi wa ni a so pe o ti o sa kuro nle o pelu o mu phone re lo phone e o lo mo Hey, arakunrin my customer yen na phone re na o lo o nbo

0: Hello.
1: Hello, Ivan.
0: Aye, Toto.
1: Hello.
0: Esun. Lati
1: bo. Ijini akasa palu ti lati ide ogbese.
0: Lati ayo do ogbese si abi.
1: Ijini akasa palu ti lati ide ayi de ogbese.
0: Esun sir.
1: E ba. Ti di ti o ye wa e ti ni bani pe ma olokata ye ateri won ti gbe won wa ti ma bi. I'm not going to be able to do it. Ko ba yo ko be o owo yawo ti emi o Olorun se ko te se ru ke ni o yawo ti alagba ka te yo ba pade Olorun so pe bi te bi ni ti o kada pa o ti ma ba o lo ni ti eni e so ko ba ni se pa wa ti le pada o le lo ma je ti lorun ko ku ko pa de ko be so mo e ko to eni te lu gbe o le se glo se pe ko ni ti ba je o o ji ne ka sa fa lu ta ide o gbese
0: e se o sa lati ayi de ogbese mo seun ah ama omo to ti wa wa nle yin ko bo na se a fe se ah bo ni ta lo fe ba toju awon omo yi te lo fe ba toju e tori bi baba yi ka gba yi pe awa gan dodo baba yi ni ka mo bo se nlo ibaye wa daada hello
1: e
0: seun aye toto
1: aya karamu
0: e seun e dakun lati bulletin pe kiluko yin o
1: wa ni lati ondo
0: lati ondo
1: e kwetu
0: e seun ba mi
1: ni se yin re juno
0: se wa
1: e ri o tu ke mi su woro ti e yo ba mo le su ki ba to pe pe afi to ti o ni o ti o ba tu ta fi yo ba tu si lo ko wori fun wo o si ma ba ife lo ni ti o ni mo opolopo lo se le si o je pe kaluku mu ti e mara ni awon obere nse te wo ikolo da ko sanu wa ni igbe ri aluka ma lo mi le je lo to le ma to se la ni o si ti ma ji are lo
0: ah
1: ilu le wo ni daru
0: amen
1: so e ku eto
0: asiun
1: ni pe no
0: asiun asun boro ji o

0: Oda nigba tarabirin te wa sako nle into wa lagba anu ka te wa gba ko ri be ibo lo wa fe lo e bi iyawo yi ibo na fe wa si o kan lo be e je n gbe pe to wole yi o hello
1: hello ka le
0: e si won e ka le
1: aye
0: camera nbo le tin pe
1: Alaja kola ole lo nko lati Ondo Road.
0: E seun sir, e ba wa dasi.
1: Se ri awon obirin kan ni lati. Won protect ko kan ma lo se DNA mo.
0: Ah.
1: Se ri pa awon obirin Nigeria diri ba atagbalagba awon atoluwo mo atalaka awon gbo. Olorun ma da won lejo. Se ri ni lati ki ni won ayin so yen ni ole ninu efe ninu fresh. Nigba ti won so ri pe Come on, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see,
0: see, see, see,
1: see, see,
0: see, see, see, see,
1: see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see,
0: see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, Hello.
1: Hello. O ti sile e ba mo to lo lo wa lo re n to mo ba da pa a mo baba le mo to bi mo fun pa to lo aba re se o wa si pe ti ti pa e ba pa o bin ni wa si o lo re pada pe e to ti bi mo fun o mo de wo ra to ba de wo a pada ka ba mo ni je ta o ti sile ni bi to wa yen ni to le lo to ba pada wa a pada le wa to ba re le wa to ba ya to ba se le wa gbe a to ti ara ti to lo yen ah o mo so mo fe gba pada o ti sile ni o ti je ni Office ni o de se po lo kada lo ba se ni o ba se ni tuku je ma je tuku si office je o ma lo to ma lo n pe ti tagili gba po to be gba pada ko fe ko ra e sinu agbewo ni ko ma re ko ko mo ba e ko ra e sinu agbewo o ku ku fi sile eni ka tere lo ba ti lo ka fa abo abo da so ya bo ba e ro ada die to ko fi sile o ti do be ni e o ki ni o pe to ko eni tenu gojo o
0: e seun sir yo mo da fun yin advice yin o kile die amo o je mo se gbo mo ge me ko ye mi gan pe iru awon sele wo wa tun lele yi o e je n gba won pe yi tori awon logun aye ni pe hello
1: hello mo so lo pe to do pada
0: e seun baba
1: very eyi te se to mo mo like yin e de mo tan mo le fun atolodun je wo yi da
0: ase amisa
1: ori obere ti o si to bonje fun omo re e ko lo gbe fun ale
0: ah
1: ti oko ba ti ba ti e jade laaro pe ko le da de mo de tori gate man to se gate lodo awon olowo ti yawo lesi to nfe
0: ah
1: o me de ma se to kan lana ni ni je ni geta lana na ni sati ana sati de
0: beni
1: o ni kaluku o ma sadua fun oko re eh oko to ba da opolopo bi mi gboko re se pe nigba ti o ba jora yin se to ba so e se
0: ah
1: e ba kan lo so lo so fun oko re pe ko se daada lo lo fi lo re ore wa ni to ba so ogun to ko ba se daada pe oko oni oju ri oni wale mo
0: ah
1: nigba ti o wa ni ki o lo ni ore koko won de gbadọ dro ale le won o te to wa lori koko lo ba to gbe jongo
0: ashiati
1: ebi ore na lo to ko bayo
0: olohun
1: awon obirin se ku se ma ni ore koda gan won ni pade won ni alaga inu le baba won akoku te ni ma gan kan mo si to lo takote be
0: baba
1: kono office ore mo so awon okun ile
0: ami o
1: awon ni ya wa o ma ti tun bi ni se won tun fi le lo kini wa ti wa tun ti wa run fi ile aye la ba afi keyan la mojunu e ku etule se yin oni jona
0: ami baba e seun o asunboro ji ikan ti ti emi gan ri si oro ti won so yi ni pe bawo ni tori odume ti mo topinpin boya ka je mo ni kin gba number umai arabirin fun mi number won pe mo pe ko lo pe boya kin kan te wa solution kan find pe kin kan ti e lo bawo tori bo lo si le je be omo kini keji keta oro awon obirin ni sin ko lo ba o so wa ni eyin okun e ma foro yin lohun lowo o ko to di pe eyin obi gan le eyin obi ita ba fi le owo omo e mo pe yoba ma so pe owu iya gban lomo oran e ja ma se kini niwon niwon baba yi soro kan pe o si ti sele ta wa na mo pe ki e ki ale ko lo gboje fun langbaja nigba ti baba ti o wa ti je ati mu o wa lo se ti baba ba ti wa ku ohun le iyawo ti di iyawo iyawo konu abo ti di iyawo gbogbo aye mo be je ngbe pe yi na hello hello ra opo ohun rebete nu o rebete o da se ka ni pe eh be lo se ye ori ni abi tori ko ye wa mo hello
1: Eh
0: seun aye toto.
1: Alaro ye kiti.
0: Eh seun. Ki lo ruko
1: yi. Aya camera.
0: Eh seun sa.
1: Dai dada kure.
0: Eh seun e ba wa da si sele yi.
1: Ada kun yin lo ruko Jesus.
0: Ami Olodumare.
1: Keri baba ogu ade ko oni kan. Ben ma ti koko bere.
0: Oda.
1: Baba don baba ogu ade so pe oni gbadura ki o to yan. Gbadura ki o to gbe o jari. Ko ma gbagbe tan ko ma di wahala. Ko ma gbagbe tan ko ma diji elegun gbadura ki o to gbe o jare baba keri oyin agbe okunrin ati obirin o do kokuni sugbon ti eyan ba ti tan olorun lo olorun lo ba n tan mo le sin bi pase be denu o ni le wonu wahala bi pase be denu o ni mu le wonu gagidi jagan sugbon ti eyan ba ti so wi pe o fẹnu e pe o fine pe o fẹ gbe iru nkan to ba nṣe le ile nigba mi o sugbon ti eniyan ba ti fi ọrọ ẹ lọ ọlọrun iru ẹni bẹẹ ko ni gbọ sinu wahala tori pe ọlọrun fun ara e o la point mọlẹ ti irin ajo yẹn so nipasẹ bẹẹ a le ri rere gba nibẹ ẹgbọn nkan ti iwe mimọ sọ wa gba ni pe ki okunrin yẹn ko ma gbọkan jẹ ko ma ṣaarẹ ko gba pe bi ni agbo ti fe ri niyan ni pa se lagbara ọlọrun ọlọrun a ile to da kun
0: ami ami
1: o da ara di
0: e seun asunboro ji o
2: eni kan ba de ba lo le royin lori shirishi ni re
0: eni kan ba de ba lo le royin looto adeyanju olabode eku eto e seun budi budi e seun o budinu lati ilu ilesa e je ngbe ipe hello
3: hello e ka lesa
0: e seun e ka le o
3: eta
0: aye toto e seun aye toto
3: akamara
0: e seun lati bulletin pe aki loruko yin
3: oruko mi ni olamiji lati akure
0: e seun
3: lati joka hello sir
0: mo n farabale gbadun yin
3: e ba wa so fun daddy yen pe ko ma ronu o ko dupe lowo olorun pe o ti pa won
0: o wa nuro
3: to ba si ri ni ti ma aye won o le japun ni won mo ni si ti na ju yen tri bele kon lo le oluwa kon lo so pe so na pe oluwa se to re bi kuro ni na aye won ta o ba laye ma fowo ti lo
0: abi
3: e jo e de kon ni mo fe be gbogbo awon okunrin ile yoruba kon ba ijoba soro ki ijoba ba won sofi pe lori awon obirin ti won loko si leta to lo ni anisita ele to ma ti gbamu kon ma ran won ni ewon life imprisonment ele to ma ti seru ofi be si awon to ku ako won logbon
0: beni
3: awon obirin to ko ra won jo pe kon stop dna te ba lo wadi won daada oni ranu ni gbogbo won
0: e o paro
3: ko se to ma gbadura pe ko mo won okunrin ko ma ba laye fowo ti so oni ra obirin to ba ti support pe ko ma se dna oni ra ni obirin ni so ko fi siru ara ewu kobirin kan ko bi mo merin fo omo en okunrin ti merin ni omo na ko ma si kankan to je tomo nbe se o le garu
0: ogbe okan buruku ni se
3: to ki joba ko ba wa gbe igbese lori oro yen ki joba ba ti fo fisi ton gbe igbese lori eri pe gbogbo won radarada yen o ma stop se bi ko ri be ni aye awon baba wa
0: be ni o
3: bo ni si egbe ki lo ko se ton ba kakiri o ti fi osi atori buruku si ma aye opolopo won iyawo ranse olorun mi gan o lade meta sita a ma fi gbera nkan ti gbogbo won fi se package mi ni ti joba ma ti so fisi ele ton ma ti gbamu ko ran lewon gbere eri pa ko awon to ako won logbon o da rosa
0: e seun o oda egbon ti obirin kan ni soru oro yi lenu o obirin kan ni soru oro yi lenu ah je ri oro bi e je ngbe e je ki ngbe ipe yi na o hello hello hello oda opo on rebetenu eh obirin kan ni soru obirin alalubarika kan oni soru oro yi lenu sita ebe ta kan bi awon ijoba ni pe owo to won fi se die ni ehun to ba je pe o ti poju be kan ba wa ja wale da tan ba ja wale ti oju owo o da ko mu ni gbogbo to omode ta gba ni o lo ma se die ni die ni die ni wa ye jo abi ro ni je kin tun sare gbe lo be abi ro ni je kin sare gbe lo be e ko wa ni so ma ale mo amo da pe owo ta fi se die ni ehun owo ohun to ti o ti ti gogoro o ti gobo iju tori e lo fi da pe be o ba te jo ma le gan bo oluwa se e je kin gbe pe yi o hello hello
4: hello
0: aye toto
4: aye akamara
0: e se onklo ko yin bulletin pe wa
4: Mrs. Bose latako
0: Mrs. Bose latako e ba wa da si sele yi
4: e jo sa o fe be se iyawo yen o ni family ton le le oko awon omo yen fun mi
0: Eh bien, won to sele la ni omo da si. Abi?
4: Ti oko yen lo ku awon omo si odo family. O lo fe yawo mi. O da ti o nuyen o ni poju fun.
0: Eh.
4: O, nkan ti mo fe so
0: ni. E se nko ni baje fun yin. Eh, e seun. Adeniyi Joseph.

0: Low FM Akure orisirisi ninu ejo
1: ko se ogo ifolodumare oba tin tini leyin tiki tini loju kabiyesi re o eje ki agbadura ayeraye ninu awon orun atun ti de o nitori pe iwo ni olorun leyin re ko si elomiran iwo lo ba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi amo lore o kabiyesi oluwa gbope wa ayeraye gba yin wa awon eyan re ti soro o ti so sotun o ti so sosi oluwa gbope wa kabiyesi gba yin wa akoko to lati tu pada sile wa oba tin so eye oju orun oba tin so iku ni igbo oba to nso eja ninu ibu oluwa olorun olodumare fi so re so wa o ile ise idowo re olorun iyanu nla pa mo awon angeli to nseso lori nkan to wu olorun e ma seso nbi o jesu oluwa wa amen
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin biismika allahumma hamutun wa haya ope ni fun olohun oba ti o tun fun wa ni anfani to ni kile o tun suba wa laye ni rorun ti olohun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo